0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: I don't fat on fat to put your Samoa need to na tano for lava malo say for malangi ma. Us my lol fat phone and telephone le as freely. Lose full tassi o kuso lua felus full ono. Ale lima to tassi PI PMN ya to wrong. Na manu manu le fai pese a le United Auckland Gospel Choir i le whailonga auro i le tau vanga le World Choir Games o le tau sanga luafe lusfulono i suetena na mua mua fai ngoa ina o le Choir Olympics. E lima sifuru tangata le fai pese e to otele tangata Maori ma le Pasifika. E na o New Zealand tau vai le neifa moe moe ai maasani o na pule au fai pese ma le United States ma le United Kingdom. Na saa unuole taitai pese po le choir master ya se umanu se Walter Simon matafai ya vapea. Watato au sia se tuulanga mataina. E ilo tonuwa itato utangata indigenous Pacifica, Maori, ma Oceania atoa. Ole tau vanga, ole nei faa moe moe, ni faa taunu ina i tamaki makau raung ile lua tau sanga taluwai. Olo manatu komisi na oleipa vanuatu e si ili tausanga e amata inga renga faavai taimi ma ili luas fulitasi ili luas fulima tausanga. Nufaani ili komisi na ya James Willey ili vanuatu Daily Post olea faa moe moe tu ina atuele a vanu itu pulanga e faa wa waya wa onga a ole isa ilia ni nga renga ifafo. Ina wa umana faa alia sisu esuenga e fastful fapa sene utupulanga talavou ele onga alulue, ele oo ya onga, pe ele aifo ini awa onga faa abitoa. Na faa alia James Willey, itatau unatele nisi nga alwenga itutonu loto ifale, ma avanoa faa alia awa onga. E afe maafi tangatu vanuatu e malanga atu ni usila ma australi e tausanga taitasi e nga alulue ilalo porkalame o nga alwenga faa vai taimi. Wale ipitia mali faale tonu mali ititi yota palai ulo okisene ya fali maitele isa moa wa maafu wayo na tolo pota otongo ngase ngase ya ufia ili kane salisutu mafatu ngao. Na li ipitia mali saa moa observer otangata mamai ulo ufaatali mota otonga faingataa ili fali mai utupote masete mea ole ulo mana umia ni tali manino maile ofisa ulo soifuwa malolo ina. Samoa i faalia si sui malimutanga luenga sa ifu maloleina faapea wa maea una faaleleia linei faale tonu ina wata unu usa palayo leo kisene mai Amerika Samoa aele taitai lava. Wa faa solo solo manuia se ali ileo leo lefale mai sa faa manu alia ina wataia faalua le taavale leo leo esel tangata na alu sawa sawa ilu ngato le tapula faa tangaina inuo shioi au kilani lea soa nafi. Na faalia e lutena sinia ya Carl Fowley, ole taavale yut lanu paepae, na alu lise lau kilomita le itula ifanga Perua Peninsula, ili taimi ni faailua ya li leo leo itaofi ili taavale, aile iusta ia. Sa atu li loa loa ele helikopter i kola leo leo li tamaa loa, na alu susoa patu wa oi, malafuai iai, le pauta ole methamphetamine, scales po ofua mamafa, male tupe faita wafe talang. Na faana ui nori sui taita le Queen Party ya Marama Davidson le policy bo le faato sina fau mo le palota. E faata tau itau mafa ma wafua ma malo loina moa onga free school lunches. Ta hii ta wai, o le fua fuanga u faata tau le faonga ino puna oa mo le luma na iyo tato faanau. Faatu pula iyo nga luenga titonu le ai, male lango lango le au faifaato anga. Ole sini ya le Queen Party, ya toi faa wawli polo kalami ole kahora kako, ili faa la utole ato ta umafo ya onga ifaa selau, ya tofu tofu siya, ili selau lima sifulu afi tamaiti, ya mawa se mea aipo land, ya so uma. Manatala faa iu, e sifulu fata ngata mamanu ina ofu malava lava po fashion design and smile pacifica manu ese ese, ole asavalia le ale lewa yaso ole New Zealand Fashion Week ili po ata yao. E faali ya itu ainga la eifa anganu uma anganu ufefiloi ole nei vai tau. Ole tausanga no natolu le nei ole ufatasiai le Pacific Fusion Fashion ili New Zealand Fashion Week au kilani. Na faali ya le faatonu ya Nora Swan. Ole feilu hai malefuso otai faatasi matufunga po fashion designers sitaili o sitaili SS o lava lava mte unga falanu alunwai ato ngata tale ni o le laulangi, o le awhaelo atu ai oa, o atu funga pasifika, ito ngata whaatau, mai so se itu o le laulangi. Samoa, tala whae una o le nei vayaso, i mamao ni au le alela u tapua inga, manuia fo le vayaso, i inga pulai maria makere te tuu, so i fua.

0: in Fiji.
1: Youth Gospel there there in a kalo. Mai ndon dal tiku bikenda and I kavni bakaro bukenda. Nai karu sanga vulu kan do ni singa ni vulu ko sita. Sa si vino to luene tini kan do na miniti ni mbula ni mbulu bina ka ni mata bina ka mai na lube viti. Na vo non din dui. Oni si semo tiku mikina nai kavni ko. Oni sa kenda bakiti ko nai dani ngoni turango chisu. Ana non de vakum bula and I kavi ni ko. Yo na lito mando bikenda na nanda rongo ivanga bakai yalo wa vini vina kati kwe ni tala tala isoa bose yado ke ni tala tala lepa ni ale wano vunu ni kena waka utiku mai ni katukatoni e wale ni wale si ni tala tala ngase levu ni New Methodist Christian Fellowship and then arongi vunu utiku mi wana turang ni tala tala atu vula ono ena ya kabi ni kuwa ni mbula vina kasa iku sa kongo
2: sa mbula vina kena turangan marama dhuru vunu wane lewa na wono abina ka o viti ka sa letu na wono le bonus landi do kletu na wono ni bei o bala bala bala bula bula a o terroir do waro mutu na station na am 531 pi pacific media network ni mbula binaka non do program na bei waro buka bei mama ni tol ki ni bana kloko sa kali wono binaka a sa ni tini o bada ba ke ndu la ko mikina a unita ka ni na rong makar se se tuka ni makana karistala na mo se ni kalu ene ka mi sikan ni dai wono ba ka fangre he mi ten ta ranga ni mbula binaka roturu ta upo ke hoxbe sa kali wono ba ka binaka no mo ni tini ni tuka ni sibuna ni kwa se ni mo le dabi mai moto ni tomo sa na en North Island Wellington Manuatu ba ta ke taranaki ni sa kinda ba ka taltunga ene sibuna ni kwa South Island Christchurch Dunedin ba ta ke Iwan Kagil sa kali wono ba ka binaka no mo ni tini ni tuka mai ene sibuna ni kwa au nui taka vose ni kalu en onda ene si vina nukua ene poka buri waka sama vien buli me vina ka kino onda mula ni lako mata kena turana
3: wana ni mami kalu ke mami waka vini vina ka ne kabi ni singa nindai nomu ni vose ka e rua le tolu er to waka dhabuta ne dhamu ni ke muni sa tuka na ke mami maliwa vina wale uturanga ne kabi ni singa nindai oti oti tuka ni mbongi na koro vina kango masu na nungu kalu no muni vose na lutu ka waka kina na tukuni alo iso me na yanga sarabaga lebu e na loma ni korongo me kema mi visau me kema mi ngarabi kemuni waka yalo ka waka indina me na abo lebu turanga na no muni vosa e dhina kina ya vai kimami me rara makina na ni mami sala ni vosa maina ni mami klou e na ekabi ni singa na indai mendo kai me rokovi kina na edha muni ke mami dhuwaka masu senga sare na edha tani edha muni nga chisu na ne mami turanga chisu na ne mami wakambula emeni rani toro so muna minda mindame lululu nga abe iko ya toka esamu ka abe iko ya rere ito toka vya uko iko haleluya we kinda bagitale wakandua na loma ni koro vina kango tukuna turanga na ratu Watala kina bikin tu nama tu vale. Waka kina na lomani korbi na gongo. Usaha bikin da bagita le bagan dua. Ena singa bina gani kua. Emeni. Kito utala no sesenti ko mai sabu. Gai utsaranga kito lo mengo. Gai tukuna tiko na kuri na leo ni korro. Ena tukuna tiko. Na ba unua ni moli. Una ni moli o sabu. Na moli ni sabu. Iera kao ira na gono mandango sa sindo na mandirini. Raga itaro nga tiko edaba. Era tuku na enda ulewe lelebu nandalo. Ia niko sabakato nga nangumi ni badu. Era nga itaro nga tiko se edaba. Na edaba na muna, na kaka anda ublesta ke kina nonda panua sa tika buyali tiko. Menga itaro nga edaba nungurai. Ngona ka nga imbita biya unelo tambo na loma ni hol kitulang maikina. Keba ka enda na senga ningara. Garaba sendo ka na ndau ni ve mbuli na ka e mbuli ya na shika ni sholia mai na ka ndo ndon me sholia mai if we don't honor and respect the creator the creation will not give what it's supposed to give e toto bota sranga mai na imbalembale mai wanolevu e rakaya na nono to koro inda utuba nandalo esa na rua rua niko sa senga uri sabo li ndalo tale mai sabu sabu e nduo na lenga e chiko na koro baga viti vi kenda na ito kei endo donu menda kidaba ke bagai senga na rabu rabu e tarike de tikongo sana to so mutikonga na kena torodaki nemeni Erangai tiko kina na turanga komai, dame tiko mai dake, wata kei turanga ni koro. Aunga tuna, go saranga na ireirai ni koro ngo ena mbula bagai alo. Rau kadi na vili utaki, sina inga ore na marama, e ali ore na turanga. Gai nama kapagadaba na kalongo, mebe iso tabi. Kea tukuni nangito, Kia tukuni na songo, kera sina ina vili utake. Ni ndambe tiko ngao komai, ndambe tiko na turanga ni koro, kena bosa marama kedenga. Tiko ngao ratu, ibu rake bonongo. Iyo. Tiko ngao ratu, tiko rangone, ibu rake bonongo. Mengai nama kau mata dau dau mebinaka. Rongo tadi ko sorry. Amen. And that is the reality that we are missing. Dan bei ta kira tiko nei tambongone. Dunga na kalilai, uri nei tambongone. Dunga na kalilai, uri nei tambongone. Ibei ko uri nei tambangase. Kendangan reba mendapakan tuntun utaki nabi korboga biti. Mali rasa oda tiko na turanga na vili utaki, rasa maiso tawa tiko na ngone, na lubini ali, na kaboro, struggle. Mali ali tiko goira, endondonu, merambete profita ratama tiko. Sibata baratu? Emeni. Goe, goe, ialo, ialo tu nebi koro koro. Ia upaka pinaka maina ibidula endu indi toko mali lai. Maina ibidula sina ikore na turanga, sina italanga ikore marama. Ienda reida na tite ina bunuwa na ibidula. Kembale, kebaganda minakata na koro me sautu, yali na marijuana, yali na meth, sino ni dhuruma ina koro magamiti. Iure na tamaningone mera sa tiko ina bunuwa na donu mera tiko kina. Praise the Lord. Ulutanga ni kuwa na pagambula banua. Bible study today, the healing of the land. Lesson ni rongo lebu na ikaruni venga una vitu chinika ba. E na wili veikenda maina chinika tolu, chinika ba, chinika lima, chinika ono. Ke vina kata membula na banua, uno saranga kwa chukina lesson ni. Aundo wakato katiko, the healing of the land. Na lesson ni wakambula banua. Ke viambula, o mata dau dau, turangaratu. Yeah. Go na kene wali.
0: Gaselebu. Ebe kima mina tiko ni tele banua, baka mimbi beke tono lotu. Esele ni sa kima mi lotu tiko. Ni mbasi kama ipango endo na lotu, endo tani, mai vikito, usen endo tala lotu tani, se lotu bou. Na sinra ni kima mechiko mbali sa kima mina pakana nano sa chupi kima kima sa lotu roti ngo. Cukup nampak lutu sah lutu tiko sangkara bicu nampak lutu lumani korno.
3: Ia nampak lutu ngan nunggu ni sekarang cukup ni lutu kami nak kata ni bola tambo mental lutu kita. Balik aku kan tapa aku cukup ngan nunggu nampak sini lutu. Iku lagu ibu lutu iku sini lutu. You are not a Christian. You are not a Christian. You are a member of the church but you are not a Christian. Nai boleh serile berkat tu kan nalo tu pak Kristus sambulan tu kan dendai. Esen tu na nalo tu new method sambulan dendai. Nalo tu old method sambulan dendai. Nalo tu kabit tu sambulan dendai. Kane boleh tamu nalo na kane boleh serile berbola non tengas. Nalo tu pak Kristus sambulan tu kan dendai. Mereka mai na bebanua. Arah kita mana tak kabit tu kan dendai sini tu. Kebimbale sahdona kambimbi na non tambole ina non tambula. Mendalo tu Me bakaya kane bola tambu na lotu bakaya lo main dina. Sanga ni mai Jerusalem. Sanga ni toto bata mai Samaria. Na lotu sei ko nan garbi kalu bakaya lo ka main dina.
0: Ngai total na riri ko itiko. Den dong mi baka pentiko ta ni to lotu sele.
3: Na pentiko na wesele na giringiri na polotu na gospel e senga so tini mbimbi ya, e mbimbi tiko na kalo engarabi maro ino na sabasaba. Goe baka enda, goe baka enda voli tuna, so e korosi, so e old capital, so e sanbel namunamu, so e sanbel nomunomu. Na kanga e chiko ilo manatuna, duin duin na ka e tambakitumba, na kanga e chiko ilo manatuna, na lotu me mbimbi me chiko ilo mochisu. Emeni. Ya na buna sa rimbimbi kina, ni ngaunan da nalako kina leso ni nikua, e na bukei kenda, turangan marama, verbo kena ngonelewa. Kebaka enda bina kata membula na banua, baka wasi binondo to koro bina ngongo mata dhau dhau, awasa baka madala taka o tina noa na dhau dhau. Lebuna marama ini tu korea dhano dhau dhau, seni dhau dhau, dhau dhau. Kemale, Endura kambo iminaka, endura nandrake koto maibikenda na freshness of the morning. Hemeni. Iena senga ni matadhau dhau, go matadhau dhau. Matelibu na kaa ndukanduka liya dhaka chukina. High five manda toka bikwa toka isamu kika bikwa. Oh, salo umbotale. Willi manda bikenda lesoni menda andamero toka na lesoni kuwa. Nanumatiko na ulu tanga ni Bible study na baka mbula banua. Wikenda baronga tukumai, wia saibiti. Kebaka enda vina kata membula atsikina, membula koro, bula matangali, evusa, toka toka. Ngona kena lesoni. Kenda na ringa ni voltambu. Wili rama da wikenda. Karuni vinga una vitu, maina chinika tolu kina chinika ono.
4: Whenever I hold back the rain, or send locusts to eat the crops, or send an epidemic on my people, if they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sin and make their land prosperous again. I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers that are offered here, because I have chosen it and consecrated it as a place where I will be worshipped forever. I will watch over it and protect it for all time.
3: Hallelujah. Kena baka biti?
5: Kewa kaka usasungo ti lomalangi me kau, me senga kina ni tau na uva. Seu baka rota na bondre me kania na banua. Seu tala na matelebu kina kenra malio na nungu tomata.
3: Teka butali mantal talagasi. E tolu na ka endo dhaka wana kalou to get our attention.
5: Kewa kaka usasungo ti lomalangi me senga kina ni tau na uva.
3: Kene matai nanraki? Na tau ni uda, na lamba ni dhangi, na waluvu, na waloka, weather. Ni sona nrake lako mai, enda kati kuna global warming, senga, akalo vya kati kwa kwayo yei. Kwayo yei. Dora ima ibi au, kwayo yei. Tosta le tal tal gasi.
5: Kewa kakao sa sungo ti lomalangi, me senga kina ni tau na uda.
3: Dua.
5: Se ubaga rota na buandre, me kania na banua.
3: Na teitei sa alutu sombuti kunga. Andalo sa alutu sombuti kunga. Akumala sa kalalai ngamai. Achaina sa reunga imbuto koditale. Kania kalabo se kania ambeka. Kewa ka usatala na vondre me kania na vuata ni wanua. Kani karua. Kakana. Sa alutu na vuata. Sa alutu na uvi lelebu, kina ndalu lelebu. Mai tal talgase.
5: Kewa kaka usasungo ti lomalangi me senga kina ni tau na uva.
3: Dua.
5: Se uvaga rota na vondre me kania na banua.
3: Rua.
5: Se utala na matelebu kina kenra maliwa na nungu tomata.
3: Matelebu. HIV obichi aikarua ena Pacifica Asia. Matainga ko Philippines. Karua ko obichi. Kene katolo Papua New Guinea. Au tala na matelebu, sari lebu na tala inrenre. Sanga ni roni lango mai na mate baka bo, sa baka tarana kalou na mate mentiko na kenda maliwa. Au kaya chiko mai dhake, sanga ni leso ni kwa ya mata, chinika tolu. Au na leso ni chinika baa, chinika lima, chinika ono. Yo mina kata mo utarara o mai weekenda. E tolu na kaya, dhakaba na kalou, to get our attention. Moko kaya, rei chiko mai. Rai chiko mai. Kwe yao yei. koe awa kalou. Au le wana ua mai waitui, au le wana wasa wasa, au le wana o ni lo malangi. Au le wana dhangi na munuwe dhiu mai kina, kina munuwe loga nikina. Vewe kane sika minanga nikuwa ukae chiko na leso ni nikuwa na waka mbula banua. Ke vya mbula no mta banua, vya mbula no mta matabuale, gaina numa chiko. Na lewae, nona chiko na kalou, ene kabi nisika na indai. Mai talangase, tosara.
5: Kebaka ersa waka malu malu mutakira. Koirna nungu tamata ersa waka dhani ene dhangu. Kamasu, kangole vi au, kalesu maina nonra ibala bala dha. Au nangai rongoda melo malangi.
3: Dua.
5: Kambokoda na nonra ibala bala dha.
3: Rua.
5: Ia kauna waka mbula na nonra banua.
3: Tolu. Wili katalma da chikina ngai chikina ba.
5: Kebaka ersa waka malu malu mutakira. Koirna nungu tamata ersa waka dhani ene dhangu.
3: Dua.
5: Kamasu.
3: Rua.
5: Kangole vi au.
3: Tolu.
5: Kalesu maina nonra ibala bala dha.
3: Ba.
5: Au nangai rongoda, mai lo malangi.
3: Dua.
5: Kambokoda na nonra ibala bala dha.
3: Rua.
5: Ia kauna waka mbula na nonra banua.
3: Tolu. Wikenda warongo ni kuwa ngona Bible study sena vuli wola tambu katuki na naiwali nile anganda sutamatu ni kuwa. Amen. Kebaka ibi ambula wanua. Kitulaka nito na koro mainanronga sa rakaya kuri aturanga na hol. I taltala. Sa kune na idula na nitu koro. Nadaba mekito dhakaba. Tuna kuwa lebe unu angona. Dengu manda une ngona. Ke baga ndo mina kata ura adoro vau, me rapaga rongo tala irora wa, ke mundo nangase. Dengu lebi manda une ngona, bala chunguri. How can we teach our children when we are getting drunk ourselves? Au logo mai sinito kondo abale arato kina, tu nangori. Arota melanga chungu matadau dau. Hemeni. Yana reality sinrao ni ndua na bakwa. Sinrawa. Na vosa ni kalou e kane voltambu. Malai na dhoga mira sarra kena sena. Yana vosa ni nonda kalou e na tunde itu nga kata umundu. Ke sarra volama i gwira kila ni voltambu. Na kaya vosa kina na kalou. My people who are called by my name. Wadhia. Kito na new Methodist. Ke mundo na lotu esele. Ke mundo na lotu kabitu. All nation AOG CMF. My people who are called by my name. Humble. Tamata lotu ni kwa tamata alo koko. Rakame na kora tamata alo. Wando kau, waka kau. Rabi nga nabuni kau, dobi kwa matau. Enda kaya tu kenda tamata Vindo kai, senga. Na vindo kai no morongo da bose ni kalou da kabakin donaka. Kani bolo tambu madi una kenawa sevitu. Ni gorongo da na bose ni kalou gusin da kabakin donaka tamata lia lia. Bose mbibi, lia lia. Foolish men hear the word of God and do nothing. A wise man hears the word of God and do something. Turanga ke na marama wagambula banua lesson ni kwa o wagambuta rauchi mata dau dau binaka ke viambula mata dau dau ke na lesson ni kwa hemeni e tolu na kai bia boski na kolau sa bosoti no na bia tarai ke na tikumai bia tarai ke na tikumai duana nraki ke na karuana kakana Kena kena kena tolong bada. Kama lebih tarik ikut cuma kalau. Kama hello. Hello. Saya kau kowe lenga. Kau cuma kau kowe. Ada ni lama kowe. Walau kau kowe. Alewe lalai nindalo kowe. Kowe kau kaki nanggele. Maka lewe lalai takkan dalo. Main nak koro ni kau misalnya tu keli kumala. Konga imbitanga ni wango na linga muna puke kumala sa tao na binibini kumala sa wakaleo itu. Konga inreta talea abuno kanda undolo. Eta na pikilau. E wakaleo mandanga abuno elako kina. Dutu kintu wango sa uro ngay waka pikilau.
6: I ni ko jang do ta mani vuni ndalo mai tamera. Ko da muta duanga ngi angumi vadu. Amen. Gai no mundo ungele, ngele mbula mbula. Amen. Ya kem to lebu lebu chiga mai korbu.
0: Gase lebu na kauni tuguna tingur di natalo patarong gai tigo ing sangai chigi pina lolo mani kalo na kauni tuguna tingur.
6: Na lolo mani kalo e tubi na kasar tunga. Anda tala indrenrenga ko e. Ke baka endua na tamani ngone sini mukuta na luwe na ko sini lomani ko. Le murike or to limbuta ko ikia mbasu teke siga ke ko sini babuli na luwe mu ke mali ko sini lomani ko. Na kalo e baka buli dikenda mbole tano na lolo ma e na yado nga mai ke baka esenga ni babla senga ni laka laka na linga i chapa mia na bi baka mulai sendutu na talinga na merongo na nda masu ka ko ko ya ai sini mesa mulga diwa au mundu i babla da ka taru bi uchiko Alolo mani kalo e tau bala rawa. Ko bala bala datu e diwila ngabi ko matenzinga. Ke se ngai se ngabi ko matenzinga. E tau alangi, tau langi, tau dewa kabi kenda. Kura andriba andriba, kura andau ya leo, kura tau doko. Ano no loma. Ia ke baga andabina kata sara, ano no loma titomu. O hiko na thaka thaka takiko, mo chiko na bono vina, bono ondonu. Rongoda na kain donu, bala chiko na kain donu. Kima ila lolo mani kalo e tu. Erdoka, embini nga isa uru. O kenda nga anda chikodala. Emeni. Keba ka sa tangi mai ko chona ena loma ni wasa wasa. Ena loma ni ketenika me tolu na singa nona chikika. Tangi mai ko chona, ngai rongo na kalu. Ngai lako na ika me ngai lua raki chona. Ena mbara binga ka vondo kina kina wanga. Vondo kina wanga, sombu mai na ika. Ha? Vaka tu bada ba? Lolo mani kalu. Endu e tangi lo mani wasa wasa. Se tereki me sake ki apiteniko. Or to viri taki na lobo mbuka wanga. E vaka ta kata baga vitu. Gai viri taki ene or to ina lobo mbuka wanga. Endu wa sa wabo kitu ina lobo mbuka wanga. Lolo mani kalu. Toriko taniela ngai mbiu nangari lewane. Kane bolo tambu, tarungi ko taniala, adhaba yadu ka sikani kachiku kina leone, se kaniko leone. Kau kwa, nakalo e talama ino na ningilo, si tiko mataki yao. Lolo mani kalo. Sanga ni dhaka rawa. Ia na nondo tala indrenre, ngo indua na kae, dhata na kalo. Remember, disobedience is very expensive. Sarui saulebu, na tala indrenre. Amen. Que quando chegou ninguém ouvia cantar me cotei tei ngai vou voai era logo mais pouca canha todo com tei todo com toca nha muito tei na calo esse ni tama também da undai turanga que nem rama você ni calo me anda pouca bolinha dikina cron timodi ne que não aseo no tikina tirgono o ase tolu tikina tirgono 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sa pagabuna na kalone, vola tamu kede nga, sayang ongo me pagabubuli. Vunau da na da, iya kina mi pagan dondon taki. Pagarau taki kina na mbula binaka, vira non tamata. Na kalone binakata mendaru binaka. Vuki biko toka samu kabi kwa, na kalone binakata na binaka. Emeni. Ndasana lako, na kae ndondon mendaru da kaba. Warongo da tonga ni wili na voltambu. Mai tal talgase, choni. Chikine chiri kaba, rongo da sarba binaka.
5: Kebaka erasa baga malumulu mutakira, ko erna nongu tamata, erasa baga edhani ene dhangu.
6: Dengu. Kena baga pretania tal talgase api.
7: If they pray to me, and repent, and turn away from the evil, they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sin, and make their land prosperous again.
6: Tunga inima. Pinaka, ngwane. Lubu chuko na nonda wanga, ni sautu kena saulangi langi. Mbata ni desenga nga ni lako kene, kivikwaya, ndondo ni mendala kivikwaya. Kabi kenda ne voltamu. Ko irana nongu tamata. e rabaga tokai e na e dangu me rabaga malu malu mutakira tal tala dama ke me male me radakaba rongoda na nongu bosa ke sakani bolo tamu du kaku ni bolo bolo dachiko kuala ibi hemeni ke tu lago mai zaka tu kanungu nengona uri sini kila yana bangara matendi waibubuso waibuso odhula siko dhiruma na kaya bangara ichi kona matendi siadaba
0: inga silebo eso na nda tumangu nipunua nda uwe adhutu uso na onga nivubale kajibiki antapatamai kwa nambasika kino sona kabaya gai batala nga na sindroni kimichuki ke kwa ilewe kime meo talatala kimu na borongo chuba lotu ngo lotu kita katali chungo talatala kia kato talatala rin kita unga chiki
6: na nguni angona cho eto tuba takina lamba na ibalbalda balbalda esindu na balbalda A do na balbalda B do na balbalda C na ibalbalda musin kills full stop niko mateni tiko kondau ya lewa tiko eto tuba tsartunga ni go mateni ena engona, se go mateni ena marihuana, ne voltambu mateni. Eka ne voltambu, kuire nanda undara, kuire nanda garibi matakau, kuire nanda uya lewa, kuire nanda bibi bakana lewa, kuire nanda bibi moderi bakatakani, kuire nanda umbutako, kuire nanda ukodo kodo, kuire nanda umateni, kuire nanda bibi bakasusuani, kuire nanda ukobe kobe, ena sanga ni nonra na matentu ni kalogu.
0: Ia te mga ngay mbula maikina.
6: Na ngauna sa tala inrenre kina kwa ibi bataki atama, e wana itotongi e soli wana ngata. Kona ndolo ike temu, kona kanya na kubuni soso. E na mbutu ngangia na ulumu na kawa ni elewa. O iko na katsia na mbuku mbuku nyabana. Elewa, ba. Na ngata, ba. Sangai buki na kalau ubi kwa na elewa. O iko na ndaurarawa niko kunikune. Kona rarawa sarabaka lebu ni kubaka sudu. Kona nda ulenga taka na watimu. Ena lewa iku kukwaya. Sanga ibuke kukwa biatama. Au sadhunruwa nangele na bukumu. Au nabaka tumbure eso na kau. Ena viva ala kiko. Kepa kako vya kana. Iko na dhaka. Kini kaba, na una kede kuna kana kina, kuna kana mai nambunu ni endremu. Ya nambuna nga ilako mai kina wa chisu, nga me musuka na kasea. Kia kwa wakamba uti chisu, hiku saa siniwili na kasea. Ya nambuna ya kakina, na maadhi uono, tolu sabuna kandua. Adhaba ndo loma odha odha kina, ndonge ka, adhame ketu kania. Adhame ketu ngunuwa. Adhame ketu mga isulu kina. Kako chisu, ngori nonri balabala tamata taulutu. Tama mundo uti ko melo malang isa kila na kaya nga bikem do. Tolu sa mulga tolu. Do wa ka sagara to manda na matentu ni kalau. Kay na nona elo do no. Ena ga isoli bikem do na ka kede ngango bikem ni kuri bikem do.
0: Tu na to ni bua turna itala tala. Enti na ni tanengo na isini tampu.
6: Ye ka ni volta mu na nugo volta me ka mosese bata ke roni e tambu. Indo la kona pali bitaba ki do ngengunu bona waini. Na engona se na waiko kwa. Au sirika se dhabekano ni voltambu. Nungu voltambu e kabi au. E tambu. Mosese ke eroni. E tambu beike muna au ke ireno mundo ukawa. Nito usalago maina pali vitabaki. Mundo ngunubo na waini. Na waiko kwa kina engona.
0: Viki tono lutu sile ngunu vinga paruto kunyo luo ndio sibo.
6: Ia me lago talamai. Do ula sangai tumba baka leilai. Que vando la con ama supermarket do shoplifting a bagalilai do kwa ngani tombo se daba barbarda barbarda bagalia bu bagalilai barbarda barbarda amen turanga kene marama e kachu bi kene volta my people who are called by my name humble roma da manda bo seni klau rauta manda ngori non da rubuku non da rukilaka Kanda udaka chikumai, e seni kemembali ndu na kasa udaka chikumai endonu. chekta ke dawai kane voltamu. Na nonda levo lo se vagaruai e voltamu. Ke nduna kaya vala chikumai, ngai kane voltamu me kuai, kulei vi. Mala vosa ni kalau endone, na dhala na kake dhanga. Hemeni. Turangene marama dharubo kene wanele wa, urenanga se maina koro, urenda uvunau. Orang tahu buna wala langit tuan tu monrida ke nona kaila tu. They don't need PA Congo. They don't need it. Ini orang singa buna orang mikan tapaku. Era tau ke ay sindu ay kaya vera. Boleh kan tapaku ti kusara mai vital tala kini baka tawa. Kono baka buli di dek kono mandanga kono tau kila. Ia ninda la kono bosa ni kalau nak kake de tukina. Every word of God is alive, sharper than any double-edged sword and powerful. Cuts through and penetrates the bones and the marrow and judges the desire of our. Isambole binaka

Na vengara vina na mumbula kina na mutiko vinaka e teki wena vei toko ni ndondonu gore na vei kai waka rautaka na fono. Me na vengara vina kabuni wai kina ngara vina imbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talanga na mbula ni waka asama poro karamu ni tiko mbulu mbula kina vengara vina tale so ni nonda mata wubali. Na fono, e mbaleti hiko kina na mumata wubali. Ertu vengara vina loma kede ke Okalandi kina Northland ka evuta kina nonda mbula waka wanua seitomo. Kini mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu vivuke. Grita na Seva Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vahawalu. Sipakando tale, Seva Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vahawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawaita.

0: waka lebo waka lebo saru ni taku ni maru taka na na ivanga waka yalo me won turanga ni tal talanga se lebo atu vola ono mai na New Methodist Christian Fellowship eh ina ngone bali wale sa tonga lima na miniti me vana koloko na ka vli ko rangone o ye una vetal nota ka se una vena wasenga vi kemni ni era o le ti mine nungu sala e na ka vni ko ibal ni wale sin dora vitu kani rongol tunga mai na mai vakasar sarta kina durbo le lingo Me vakan sangai tanti tiko me vakan dua ini selandi. Rongole me narara ningito lebu tunggu emanu kau. Ocha rongole sar na stoni vi i voli voli lebu eh. Artunggu me na Westfield Mall. Rong sama ni na kita sar tu me ro zambi eda ke mai valni wales me ro mai vakan bola. Me vakan ningito ndo vi sureti. Ke vakau ningole me vakan sangai ngole me vakan dua ini selandi. Ne me vakan tiko tiko kalandi isena vi vuno boli kata. Ningandre vu mongan ningande me valni wales ni tutu ngamai ningole sarang amai kani maro vikito na na revi ke muni na rongo da talanga na na no muni talano eh ene ka muni ko was na ni sana revi saraviro taltinga ena mona live live ah ona vaga mbulu sarmanda be tutu mena vaga madal ta ki ko se turang sarmanda ni ve o te an santa ngi rongo da nando mona na zurbungo ngole sartik me baka ya me vonua o ko mena getu kuna nga e ngole tiku mai ve ne ano enu sava e vuli tiku e ve eh ne yondo sambulu vena kana turang tukani
1: anu sana lusa ramat bitutu ani sambul binak ni iya sambul binak marama pengkarap nutu pale walesi na adangku ngao cheke au turangan ni nukulo mengau kero salawat au salawat ame ke makumbungko sehingga ingol tinga me vitina kabin singa bukilulu kero meningan detu main na bunon-bunon ni gitu nangone na pakinge ra mani ukasar bapa ta mendur sale sar sar tu manda wali wale si kue wali wale si angker hebi kende kete tiko na neta kenda nangone ni vitin ta sama itu ngwe ni silandi mendur ste semi dondo ko klan yondo tu mi me viti utun mi makumbu ko klan yondo tu mi viti ondo warong tal timbanga mikina ner tondo warong tu mikin me viti ni ko musa duru musa Ni duruma mga lista li viti na watina mada ruando ni ataletegu ni buli na matani mada ni September. Saru ni tal na takalewa siya ni osa mi duruma saru na balu alisi. Kangari bikin tayo ng ngunit toki, ingo iti kong kaya okalandi.
0: Nisulandi.
1: Nisulandi.
0: Iya. Kada ni toki may viti, eh? Nasa may baiti kita ngunit ko. Eh, Nisulandi. Yung sandara, wakang bulo sa naman, tabi yung Zach. Zach, bulo vinaka. Kaya, hindi, wasa ba kandawo? Wasa nga ba kandawo? Bato, lelebo na tulangan ni, turangan marama ni kandawo, rabando, warang umay na vi, kami ni baka rumbuka, eh? Iya, Zach, bulo vinaka, kima minangandrif me kim rongo, da siya, dorobo ni
2: Vi. Bla, evango Zack Allen, Israel Austin, anongani rotuma Winafa. Eu ouvulit ko Ivan Bedrick School.
0: Io, o Zack sempre ki vida.
2: Eu ambaktin karua kelas itu.
0: Sandina, ono no muni ki misangilang me ko pangan tenis landi.
2: Yeah.
0: Oh, Sandin. Da singa vu ke lulu, singa tambu ni sambimbi mai ke ni vambea.
2: Na singa tambu.
0: Singa tambu mai vambea o tia kele na fai bai vei. Mate ni kele.
2: Mate ni kele i kavala.
0: Iya. Yeah.
2: Singa ngole sum serani na malata. Unsea.
0: Sandin.
2: Ja salak ser me suba.
0: Oh, suba. Suba ningi la me suba ya. Ni vonda fai pa tinga mai singi vonda me na wangaliu.
2: Wangaliu.
0: Na sabu na deni wanga. Vuna numa.
2: Blue Phoenix.
0: Santina, Blue Phoenix juga kami tu memang dia. Sangkai suva, oh ni memang dia pakai lele suva ni sangkai ngolis rumah nanti. Esa. Santina, bapa mana nombi buat tu wangga buka.
2: Malek sana.
0: Malek, eh? Malek kalau buat tu wangga buka. Yo, gay kiro tarungi zek mai vale nazar boleh lego nama kumi kirau. Kiro doro kiro tarungi kuase mangiti tahu kan ya melom ni wangga buka. Nada apa orang itu kan bi tutu ni sa tarungi ko. Nak kau kan ada apa kan ya mai. Tuk nak kau kandau. Abi.
2: Aku min kelas rengan nak kakak nartu sulim biau.
0: Aku min ini kelas rengan nak kakak nartu sulim biau. Yo entah apa min pernah kita kira tu tiko na staff eh na Air New Zealand. Bukan tengah kita Fiji Airways. Iku na wonderless

0: The Fiji Airways, you're gonna get to Marota Cavalli, no Monte Congo Zack, you're some Isota Virto, Erto Vita Divi, Vita Tadini Kaya, Gaina Noa, Nitresani Valetoka, Tiki was Sangando no Corni Wulik and Tamani Rara Liu, Gai Ringa and your Zack, Sartereniti Quendona Matatimira, Membaki Pazartonga, then Matatimia Nili. A Sangdaling Game Perose, Cosangdaling Gayo, Savam Sangava, Sadi Sanga Colomni Rara, Ragai Vagambulanga Viko.
1: Sadi,
0: Kindi kina kalasi wal. Right? Tapi nak wali vandea. O deso tina nomoi lalai kurni buli kira telangan ngas ni bulu ni nabi bakam bula kina. Berarti rana sarap tal denga, sarap kem ni. Kepet kina mini tutu. Abang bula sarap mati biru. Rara kena nomoi lala. Nako ramai mai vandea. Nako er merah rangot sarna edandra. Abang bula sarap ikuna biya ban kata mo baki ora beira. Tu niksa abang bula tiga ni bakan isilan di levo. Vamos ser uma de vir, Zack.
1: Que hora?
0: Ya. O te sou ti.
1: As la ivange?
0: Ya.
1: Só para atender. Rat pino agnival.
0: Naka.
1: E se afone mani.
0: Ai, satinda.
1: Vil matercula. E peli. E peli neletka.
0: Ya.
1: Bob Eagle.
0: Bulbob.
1: Zilin tengah dekim bau.
0: Naka.
1: Apa itu ya wang kebuka?
0: Ya.
1: Asra kena lihat.
0: Ui, Sandina. Sandon tina kada nunggu marut akan yoni kilata lah gak naedhan roro, Isaac. Vinna kamu kalim. Naku wali unam ni kilata lah gak naedhan rai karuni naedhan ra. Vinna kan. Gora thurbo kia dini bambea. Iyo, Sandina, isa arwa mo de mevi ko dana kana nan maruta kana mo sa varo buka minisan. Do be ra ko sa buta sa lesa ti minisulandi.
1: Mino.
0: Mino eh, iyo. Ko gilis talang ko santu ko na senga. Na mai ni silandi baka tu ngai bandea. Bata ni silandi le bunga ke tu ken tu silandi le lai eh. Iyo. Aka ke de sanga tunggu bambe tu talang ngai ni silandi le. O kanda bu le bu. Ndi tu to kan dono ser tali taki. Ser daba. Ser daba sen dono no mo favorite artist e favorite song. Mino? Ay. Iyo, na daba na ka ondu tali taka. Na bamba skeli, sele siwa, sendong gitu tak nak motoka, na tak soti.
1: Bamba skeli.
0: Bamba skeli, sandina. Dua tengok bamba skeli?
1: Men.
0: Bintar sama masa kerja serangan pun tutu. Men sana boleh serangan dalam bamba skeli, eh? Iyo. Na tak pun gitu kuno biar uniku, ni sana boleh dalam bamba skeli, kuno wasi abis sana ngoni biar nomi lala.
2: Iya.
1: Iya.
0: Ini mau aku nasa, itu kuno mina. Minak sermale bu Zack, Zack Allen, Israel Oston. Nungko na dorbo ni mo oi na faro tu ma. Vasu ni nukolo ngau lu mai viti. Vambula tulang abi baba. Vambula bi baba, baba na tulang ni na mosi. Sa nungko ni serik ni dolako zaki o Zack. Na kor ni baba, na mosi. Buka tulang kiri bi. Orang na tadi mula lai. Vambula bi rau.
1: John Maria Mbula.
0: Oh, itu sambul nak Maria King John John, eh? Aku kata lagi nabi Wawa King Nana.
1: Ula nenek Wawa.
0: Wawa ke nenek terus sambul nak kata lenga. Abi nak wali puna nanum rurai dame ngole mai ngandi mai bakal lagi lagi ni Selandia Zack. Ena kavin nikua, eh? Yanggo terus sambil wuli bos tiku bakal tahu. Ngai bong ini singa wukelulu sa kita kan ya kelak kona kona tuan dau wavi iya kita ngai wai kavi tak ya asa tiku nu sarnon tutu sawiro ne mendo tali kuni kana tiku balik lain sebab kana bapulang sebab kana mamando iya nang zoro bongo sangani kila na rer ko sangani mamandua sangai tu nang ko savunga na nongko kete o bango savunga na sampai kaya asa tuan tutu kita tuan tutu o ko sa
1: Sinai.
0: Sinai. Sabunga dan nunggu kete. Okila nak kena kata mana nak kena kakan talita kimi bambia. Mau tukuna nak kandina. Nada apa? Oh, sa rau temu ni ngone koko ma. Rai da iya ya. Ike muni rangone, ya buka ni rau ni lakumi pakai ike muni na wangka buka muni ngunu roro wale bu. Ya, pakai zek. Kwa laku tendu tengah minu wangka buka, arau ngai ke, sa ringgiri cermai, sa wawo sa tenu nono tutu, sa tu sarang koko sa ngante sir kui wale wale sa mi wang bulu ten. Ena ika muni ko, binak sar wale bu zek, fayak siya, bina wale bu na ngante mi wale ni wale si, nak telang wale bu na meva vuli vimbu mbuti ko kei tutu na vosa bakandavo eh iya ya misale stale mo vosinga va viti mo ka kunta vula mo le vosa balangi eh misale stale i bande na sole uze ni mo de manda eh na vali una ngande me vali wale si ene ka vi niko ya ze kena na turanga na na na tutu O check in a thank you thinking about rang ni inuklo nga lo my viti vinak nak sar wali na mai tala no wal kala ka ene ka ni ko ra visi tala tinga mi bim bumbu ra mai vambu le tala tinga ra mar ni tonga turang ni tonga er sangai sa sama ki tingungo ni o tindo na wa ka vi levo na boka sing li bul levo ke mundo ya ndo no mi mai wa kambu le tala mo sese ye ki tonga vitar no tiku ke mo sese salala ma wa nga ko na levo ni puha ka he kani Yo, ya chimbo to ni hoki hoki. Ndomo kami the kei the kau. Leka leka and PM in Fiji. Pama na viti.

0: DJ
1: Pamana Viti ni sipina wa ena tini kavitu na mini tini bula ni bula benaka and then rongo tini tuku tuku ningi to kata lain kini tuku tuku nei rongo ni ulu ni tuku tuku mai vanua ena nona vengaravi o vilia me ra vai po kata lain kini tuku tuku ningi to ena nona vengaravi o asinate o waini golo ke ne vei tartaroni tale so ena waka dhurtiko ena e kavi nikua a tamo tui songo niku ni kakuni ngule dhava namba ni telebo ni rao ni ni vi tartaromi kire wali walisi saiba wala Lunan rau saiba saiba saiba lima tolundua. Andi lule, ene pia min Fiji, pama na viti.

solo kau mai to toya dili dili ni mo tini ka dio nomini ti lima na ka loko and then rongo tino non dei rongo no vos poka pertani en lima na ka loko o tio ya and poka dio tino de vita la noa ke tono mata wale na tawake ko me mbaleta ndo no fundraiser poka dio tino me mbaleti baby Ezra we kim ni o bombo tini bongo we kim ni sarangada sarang telanga and ke ne yale ala na na ngonengo and then varo vital no kin and rongo telanga ni vital no mbaleti koya ke in na sasanga ni komuni lavo mbaleta na nona lo rei ko vuni wai in New Zealand and so mbolu na korea ke tine baby Ezra katala ke mata wale na tawake ndi sambulu na katalanga ndi espedi sama nunu na ngoli na ngaravitambi na ngoli na redir tikana we kanda mai viti ngoli mai remain ingan reva na nonda vi book na nonda vi kari kai ke ira ke na nonda ndondo linga mer me ad no mbula sto tol talanga no mbula vi ira na we kanda i na talono na kavni ko enda na ngot tikena na talano ke baby Ezra nimbula na ka saiva walu na ndrao saiva sai bali metolun dua na bentel boni eron ni vitar termekin bali walesi en kavi ni kuan ni bul ni bul binaka da bab ni binaka tiko malo au pito bi kem ndo ke sarna ke kito ni to i to kan baka vaka en a pmn na wali bno mangiti baka ta mera ni baka rutaka ke mi vindo bi manrekina en a singa livu ni kuwa e fakata wange ke mo ma uha uha ke leva katonga binaka binaka sarba liv na no munia lo lo lo me allo soli me varute ke nendo mangiti poka ta me rendo me wase vata na iza kavaka na toka ni poka kavaka e pmn na ka ni ko ke rata langa bula ni rasuriti mai me rme vaka nga ta kavata na ke me vaka nga ta kavata na ni vaka sing levu sando talanga na kani mami i kau kaka na lusta langa i vale eyo awaya na livu ni i mangiti rvaka rutaka na ke kito ni tonga and a singer live ni ko ni bola ni bola vinaka o van bote vena no ni bono ni da kavaka no bono ni vuli ve kor ni vuli na tika tika na sini kor ni bika tika kina ni ve kani talanga ver na kanda ni tonga matin singa o klan sar mata kita kita talanga yani e sono mangiti ro vaka rutaka ni ko se e na vaka dirti baka na songo ni mataka ni na liwa se vata talanga ke ira ve kar vaka rutaka mbali tika muni ni bola vinaka na wali vuna ndo sema vinaka mai nando vito kuni vina kama ina vya kavi ni baka rumbuka ina nanda vata vata ngo na nanda ngo na talita kingo na lubi viti ma ina tolu ina tini kuru ina mbongi levu ni kakuni ngole na hava tini kuru na mbongi levu ina rona koloko na mataki ni vakarumai arta ondo vinga rafidal tingaki ina wakanda ni rotuma mbulu mbulu nako elfi kiro sota tika na singa vuke lulu na kiano laki i katoni and na itukutuku na vya itukutuku eso mena wasa pasivika na wasa kiete mena wasa pasifika and non da vaka unget tiga na leni vunua men da vaka leo fomu ni imbera ni da levi indingi indingi ni nangai reida tiko vaka malua na bolo mingo na vikali katoni na singa buke lulu and non da vaka unget tiga na leni vunua men da vaka leo fomu rawa ni imbera ni da vi indingi indingi and sanga ni rani da sana vaka leo fomu men da vi indingi indingi talanga and singa vata ngaya sanga sa visao men da na vaka leo fomu iliu wole ratu na vanda ki vaka ta sa toki ngerto na ngandre vo min electoral commission na nanda address wo eh me kaku ni vako dala tik nei vola na nanda address makawa ie ni tutu ke te vao ya oni na ngerongo te tik vako malu na ritio ala yalo en vola o sevitemba io vina ka vina ko livu na ksor vo livu i kemni ke sar na turanga na marama duru vo ngone lewa a ke kemni na na layo ni ni do taletaka na nanda wasi ni ngonungo en ve i akavi ni vakarumbuka ndangole sarmandi na mara Sakiu sambuli dhoko dhoko ni vila na vula. PMN Fiji, Pama na Viti.

0: tatoka na ndamondra na leoni HQ, mai na korturanga e Wellington, vein damoni, ni sivi na lima, e na tini kaono na miniti ni bula ni bula vinaka. Yo ena kabini ko ni sana rongo dia o toko pa kali le ni o to da na ngone na ngone leongo Azaria tawake kena kena ngandrevi ena nonda vi bu kena leoni vo no na lubi viti ena veika era ni ndondo linga kina menu bu ke na nona lo rei ko vuni wa na ngone leo le leongo o marau ni roni bangalal te ko na current chair ni viti council ndoni bakasal ni lubi viti andi lisa pedi i samanunu ena wangani wala ena kavini kua andi samanunu ni sambulu vina kavina walevu na waka iyo takana visureti menduru vitala noa a membala tingana vukuna tingana ngone leo lileo ngo Azaria tawake Azaria tawake ni sambulu vina ka
1: ni sambulu vina ka Mrs. Taiva Kimbao vina vale buna nomini vesureti me mendo non da tu vitala noa se non da vitala noa me mbele te tunga na pipi le lengo ko baby Azaria Tawake matai o via waka mbula ve ena non da ndu indel ni avutambu ke de sara non da ndu indel ni soso en da ndu izabutu maikino waka tu low waka viru vinaka heli vekem ni Mrs. Tangida Kimbao ni vasoti au en nomini vili taki vinaka ena retio enda ndo wakarongo da ena visingi wakarombu ket sara. Na tutuk nga ambaleta na pepe lila yongo ko, ko baby Azaria Tawake na nona itumutumbu ko Mr. and Mrs. Tawake erto vai tuti ko i Palmerston North. Na ngone lila yongo a sudu ndole, sudu ena vula tulsa vulkandua. Lebu sara na wika e kune wua, lebu na tobi, na lega se na defect beke randa kaya, sa ndua na sele, sa sele oti, e lebu talitiko na sele, e na yanga me bae dhori wua, e tukunitiko ni ono tiko na lega e kune wua na pipe lele ingo. Balata nirato tiko waka, senga ni tundei tiko me bana kene i wakarau weekend o irna citizen, permanent resident do lewo na i wivu ke wakabau nua e dhuru maikia. Bale te ni ratou lau tiko mai wakabau work permit, sa ratou tiko ngo enan dua tale na transition permit, so li tiko beratou, bale te ni tobi mati tiko na ngone, ni kati o tina na nene tobi tal noa, baby Azaria sana rei rei wakati ko me o bulo ono ia na kena bula ndina e bula tolu bula te nisu ndole e sa va rto ki to vita no ti o kier to na vili utaki mai na Palmerston North vili utaki tu ki an ne to musu ni posa ti ko ka team lead ti ko mbeka o nuku na kokoti Vice Chairman tiko ni Palmerston North Fijian Community. Lako tiko mai viratou, ki tau sema, me pao sa reide tiko, ke rei mai mendua na mbure ni vitala noa, ko enda tau sa tiko kina na reide tiko na fundraising go. Au wabirubina ke di indua na sala e mai soli, mera ni indaru vitala noa kina, mera ke lawir na lelevo, ni sa tiko na give a little page, baby Azaria, ke wakara via reida rongole na nonroto wola mata na Palmerston North Fijian Community se ngole na Children of Fiji tiko kina na wika membaleta na fundraising tiko talo nga na QR code kito nangei wakauto wawoki baleta nisengei wakandei takisaro tinga mai na fundraising activity kiongo ena vida nisengei singe o tiongo Vinaka.
0: Andina. Oia, o klasa na yato toka ikia na veka oni sa sasanga kina na o veoka ni mai Palmerston wakata laki na veke mdo na luvi viti, kena viti council na kavini kua. Ndo talembeka ke waka, isa tiko na give a little page, Andi. Ndo talembeka na ngoni sala ni kumuni lavo on ndo mbousa vivusa kitaka, ironi nda ndondolinga kina na luvi viti.
1: sa na numiti kong komendo na na tama ba kana kaya na online store eh na numiti komendo na online store may bakayo rin merani in the bolia ay kina non rangon in beka se merani biu may na order yko ay sa gawital na tayo merani promoting baby asari eh Ni ko asele mai sudu mai Palmerston kaui Wellington ni kunibua ni sona lenga tibua sarto ke buka taki ko ni ki Auckland en Starship Hospital angale sele ki no dona sele da ke utona ai sange sati kon ko imane yes la kutunga na soliwana waka enda reida tigo ni pipe to oxygen tigo na ngoyne ngoy ya usini wi waka ndi taga na tigina ya na kakia gase she's being fed by a tube mbula mbula sara toga na kena irirai yeah there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist
0: tataka
1: en yanga saranga na nonda dhau na kaurongoda na kasa bande o tahi mai o irmai pamastan sara sara sosongo ni bata sara visi ko tiko e na vei au ke lako tunga na visi ko sini sini ta songa na visi ko sa lako tunga o na visi ko me leisi ko virtu tiko na vitamani ke so e vie ngole me lako i pamastan le visi ko vitartara ke inuku nako koti vice chairman ni pamastan north
0: Tak, kerana Robin akan dina na na iba kemasalah na talan wat talengai, andi na kabini kuai, iyo. Okelah na na Roni, okelah na wat tatar tumbeh kasinar tahu, na lele lelai, lala boleh lelai tahu kima misule ya san. Ni kumu ni batin biu batin tuan lala boleh buaya andi. So, itu Robin tuan tuan dengan tuan lebih kani rong wat tiga na talan wat kibibi azar ya na kabini kuai, na Robin tuan tuan linga, erna nunuma isu kongo na sengan leyang, seng, ovan boten ni na $10 si rusong bulan dala
1: $5 sa ramdanga $5 ang biu na give a little page at tigo na children of Fiji yah sa duwa na ilabo lebu sa lako tuyo na wabil binaka blete lako tiko na wika kaya ko ay na lako kaya virito na vitamani sa ngin total na kay mosu na kangarto na mosu korto na give a little eh blete na na New Zealand page Artuna musuka na nordo baka daba daba kena boke de baka ndua lako saranga virtuna vitamani membalete ti una so mini nordo vila koeki so miti ko na na bonue rtu li ti kina na ken rtu kaka na rtu le tolu tali ti ko na ngone la le rtu na ngone la lai so it's a family of four children
0: Sandina, iyo kembalan. Nasi kalau lagi sarat orang. Sandina, kembalan na benda dia tali toko tiko ini selain main ready tiko, baby Azaria.
1: Iyo soli tiko berdu na transition, dona transition visa. Mereni rey kembalan tortu na bunuai, eratu sengan erau ni release dah na PP. Yang dona bunuai, dah babi bina kina. Nir to tu baka ra no bunu ai mer to ka na ngona go ke na la ko na ndo na ka na ni do ko e an isange ya sange o ke na Fiji tai sporro ke na ti ko po sini na ti ko na friends of Fiji sin tu ko ke na nga ke la men da bo se na ke ora ni so le li na ndo la vi na ka ke se nga vi na ka so li ai ni vir na ora na tu e na bunu tani mer thau mai Beletan na lako malabu, eratu na lako ba na vitamani go.
0: Di na Sara. Ndun ba ka na deadline, solimai, sindun na takete erto, are you working towards a particular target hindi sa manunu?
1: We are guided by give a little management. Orto na they will advise us. At the moment, as soon as we reach a target fund, ena songo, At the moment, I think the tuna gita lano takembeka within the space nambure ni vitala no sa tiko. But at this point in time, but ni sesenga ni se pipi no ngana go, sesenga sartunga ni kilay, how much it's gonna cost? Kemaka o kila tiko, o ir mandanga na maitha kevahatu, yara so mentua na ilabalew, mera reidi bunyo ay mandanga. Kia ongai se ele sa tangata li kia ando tali na, na umai lava vai tamera.
0: Mm.
1: Vada wana se ele very specialist operation e na dhaka i utona, e na dhaka na vika, me mbaleta no na i vengu. Yasa, da sa zaranga niado kina no da kila, eh?
0: Kina sara, iyo. Kina na venga ravile utale se votu me dhaka me mbaleti bibi Azaria, eh? I nisa mungu no nomu ni, kemi ni nisa da vuta oti na bibu ke sa ngoli tikani. Mai bi hira sara mandanga na lu bibi te sara vakai tiki tiki pama sa no.
1: Sara tiko mai.
0: Iyo. Wambi bi, wadaba na lu bibi te ratiko na taunta ku ke pama sa no. Toni isa ando vitango taka na bibu ke sa ngoli tikani. Pena vese New Zealand, vese Burwura, sena vese Vitimbaka.
1: Ah, senke teke busarangango o na reida senke teke busarangango bale te levu na na sema na kena na vivando nui mai verto na vitamani me rani ke to boso ke to na tambane ni churo na Fiji me vani lubebiti serviti council me rani ke to bosa e na vika me bale ta no buke io pepei Baby Azaria. Kamahaki nor to my Palmerston North. Sengay works only Sartigana Vivando Nui, and a Lomani Mada Ungo, and Bletta Daka, and Gay Sena Sotini Kilana Kenakawa Kiwala, air to Sangani Vingoma, na Tamanini give a little, eh? Evina Katisarangan on Rivola Runa Vivatini, or Runa Itumtumbu, or Tawa Tekina, nay, Baby Azaria. Ya soli mai sanga I sa live na fan go fan me page.
0: Go na
1: ngi. Na vita lo no vi rei tautumba. Au vambal ta sana se se hasar nga ni lo vi ni na tina ya. Kila how wide can we go?
0: Yeah.
1: Se se nga ni tuwa na ki wabinaka. Na kene tuwa tuwa ya. Sa ke rei tuwa. Da na oken da na Fiji diaspora nda ti ungo e Aotearoa, Islandi. Me dondondo linga mai.
0: Tina Sara. Isara ni kemuka harao ni ngei vaku tonga maindo na link ni GoFundMe page membaleti baby Azaria de samonu nusana ndau makasar menangei mbi watatoka kena numu ni yalo yalo kena kemu ni yalo yalo na vitar terungingo membaleti na vitar terungingo ene ivola mata.
1: Vinaka, vinaka. Usana ngei va edhor na tina ya kemuka na rei iyo usana ngei mbita kedeni na kena volo tutuku kei na veka me mbaleta na nonda soli, menda loma soli, kei buka endre endre, enda sotava tiko na endre endre, ni waka ni yado tungo na, na veka mai na toka lau loma, e, mai Middle East, ena mai waka vuna tiko na kena endre endre, so waka weekenda e sensa lenga mai na daka daka, So leo ala ngai ni vei duo ki la, ki enda so lia vei tini enda ki la, o tini ki so lia tala ni vei tini. Raya ya lima toka nan dola se ya, santa vai mi vila ito nga. Blete ya ena bukea, na kake de ena ngai kativaki, ena ngai mbiu waka I vola, o dei so limai, ena vavi vinaka. Sa lau tu ngai ni na vavi vinaka, ki na kere vei masulaki, Mem blete rutu na vitamani na tawake mai Palmerston North.
0: Sa tata ko ko tindo tal bek na tuku tuku ni ngan drevo moni na tukuna moni na kaya na kavni ko an di samunu nimber ni mai tini non dor vitala noa.
1: Vinaka, au via na numira talanga na nonda mai toke lau, ke tu mai wakasuko ngele toke wando na ni tu turanga turanga mbete lumuti ena lotu ekelisia katolika e Kapiti Coast turanga taleita kisara o Father Penehe tiko nga nona I tumutumbu sanga I tiko na nona tumutumbu e rau wewati ni mai Samoa rau susungi ko e dake mai e nda reitha toka na lotu ni kua au sanga I reitha wakendua me sina I tumba, sina I na kapak, sina I na hall, sina I na viva nua kita ka. Sa siyana sarangana wano me ndo tos rao kina. E na vimbulu ni Father Penehe uvia kira uvitala no ke Jocelyn na maramanko e wa wati ani weekend to uibiti. Ye tina tali tiku nga mai viti na maraman rotuma na tinana. Nona tata, ya turanga wunua I mai toke lau. Sembula tiungo rou second cousin sardinga ki father penehe io mate vasauri na turanga bete bo pakedir lo lo mandina turanga vinaka e kele le usarnga e na weekenda na pacifica e wiki men menda na tu prorua wellington e na wellington region go kele le vinasarana turanga wera rapa we wa we na na na kena mai wa ka dori na nona songo songo langi langi ki to manda nga na ti go na nona peris ki to wa ke la sa ro tonga na kena tatara we ki mai mi ni sa ro tura nga vinaka na vale tata en kei ngola tonga na wa ke dingu na tura nga beti ko fada penehe patelsio
0: Na kisarwa levu ndi sa mnunu wabini vina kataka na numuni ira wani talnota ki bebe Azaria kena vimbulu tila songu ni vimbulu ni bako suko ngele wani atiko kina en singa niko kime misa lalomu mwasiani na maina korni lava kena vibu no ina taundaku kena ke Wellington ke Kapiti Coast to Palmerston North kime misa na vibu ke mwasi tiko yani bebe Azaria kena nana matu wale nana tata nana nana kirtu talanga na tokana ene ka vini ko mena to tolo na mbulo bwa fukata na kina na mbula ni nona mata bu wal vina ksa ko bangli vini baka thingu vina ka
1: na vale ni ge mo toka
0: na ko vale ni ge ngati kana to monra na marama chair ni VT council ndoni baka sala talanga ni luve VT andi ilisipedi samanono wangani bala na ko vale sa na ngona ivali wale si sa wo e rusa bul kawalo na miniti me ono na kalonko ni mbula ni mbula vinaka sa kire mena munina ga ireza munina televa na Facebook page ni PMN Fiji me baka na tuke tikiki na tuke tuku mbalenta na give a little page na GoFundMe page mbaleti baby Azaria and the other tiko na kavni kuwa na kena itala noa kena ngon sal talanga aron ni dandondo linga kina menda vivu ki kina vua wakatalang kina ina nona mata vuvale buli ratu reki na ilongo PMN Fiji pamanaviti PMN Fiji

Tiko binaka e tiko wena vei toko ni ndondonu, gore na vei kai waka rautaka na fono. Mena vei ngarabi waka buni wai ki na ngarabi ni mbatimu, e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbulo adha adha. E vei toko ni talanga na mbule ni waka asama, poro karamu ni tiko mbulu mbula, ki na vei ngarabi tale so ni nonda mata wubali. Na fono, e mbaleti hiko ki na nomu mata wubali. Erto vei ngarabi na loma kia dike Okalandi, ki na Northland, kai avuta ki na nonda mbulo waka buni nua seitomo, ki ni mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu vibuki. Grita na Seva Walnon Rau Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Sebagando tale, Seva Walnon Rau Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Se si

Pemien Fiji, pamana viti, seni vunga damu nina watu sila, lengun reo. Semina ono ena rusa bulu karuna miniti, ni bula binaka, ni mata binaka mai. Iyo en, oili katiko ena New Zealand Herald, ena kavingango, a third bird flu case has been confirmed in the Wellington region. Biosecurity New Zealand revealed testing found H5 bird flu in a single northern giant petrel, which was found dead on a Cape Palliser beach in the Wairarapa. The Ministry for Primary Industries Chief Veterinary Officer, Dr. Mary Van Undy, said the detection was not a surprise because ocean-going birds like the giant petrel can arrive on the country's coastlines, especially in poor weather. We expect we'll continue to find more cases in wild birds, and there are no signs of other issues at the site, but we'll carry out precautionary checks among the remote coastline tomorrow. Oh, look at the blood and a bird flu. Ka levo nanda universo sene tumu tumu benda na revir vo vo lexa ta na luvenda ravi suru kata kata vinaka e so e sarando o besta ka sarambe ka ngana vo suru kata kata ni remo de rando besta ka na vaka so kini e yo ya merando na numi tal ngana ngon merando mbombo era silu oti na wali wali na mbombo rambombo ra ki vinaka ir na luvenda ravi suru kata kata ya ngaro na tikona nindo vaka kata na moto kamera ka kunin do lako merndo tombale nan to kunin moto kamera le wondo wondo mai ke ron tombale matani moto ka blata nan to kunin moto ka lati me kina na carbon monoxide na gases wa gar reki da ya ya na kali ke da ya ke ron sar manda ngan indo tinga na na ta voi merndo ku tik ni vulin ta ko sat tikun ta kunin basi na ka ke da ngon ya sen ngat ka tombale ka ni moto kamera ka ta ke ngak ke bakan da kel tu na traffic jam na lako tu me ni kumbo vi motokana vi luri rasanga tu nisi sa vosta ki tu vinaka ko ke dana roni va vu mate e asranga ke na na non de tiko bulum bulanga na tiko sa sa wan na de vulu vulu asoma rangone nio vulu vulu asoma asana ngone sa da do lis mai na rara ningito and the vidange polo se na na taratu mai na lilili na swing na slide na ka ke ya da ge vit nga mai asan da num sa men sa da mai ingunu wani mo polis and o te amendo to kana kenda tiki ni manrai se da vtale o ya mendana vulu vulu rawa rangwane ndeles me to tumba and na vulu vulu tikunga se va ve i yo ke bukan dana ngandra pinda tikum bulum bula vulu vulu na kana sobu na na wai ami kusar ni kata kata sebi la kata kata kamatal na lingamu ami vulu vulu sanga sanga ni vaso na ngani lu lingamu yo sa bulu bulu tsenga ana vaso so ni linga na vulu vulu masira kibina kana linga sobu sobu na kana wai sangai o bas sab sab tak tali na wai e mika ko ni sob sob tungan linga mo bas sab sab tak tali ba na kana linga na wai sangai ba ka mama de ani e na paper towel se endo na tea towel sab sab e dan tea towel sab sab me ti ko ngana tea towel ni ba ka mama de tekni ya ya ti ko tani ngana tea towel ni ba ka mama de tekni linga ka ko ni ndo wa ke bot tungan men da basong bot ke tunga ya ni e sang tanga ni tea towel la men da lingu su ke na musunda sang rangone ke ka ti ko na paper towel li vale vinaka enando maka ndo pakai ngan tengah ndo bicar cikur na na kawanin benu oya rangone vi ni di taka taka lalai kita bawa ya taka taka niti ke sebuah sebuah ndo ngera bawa somati koi vale ndo roni ndo bulu totol telang akina sa niku sa ngol mina na makumbung kongone lewa sa sulit servi koi na na tata ndo na teaspoon ndo na taki lelai na hani niya tunuk kau liu sa sini pengunuba betingunuza sa tun servi ko nan tata na haningo ena sulibi ko pagali unang bula misunungo na may vena wo ini mati ko kuchu may vena kay Messi yungo ngor da kafung gwer na pi may ko ngunu ba may kong bula kina ama yung ngunu ba yani ama yung deng usar kina na nabubu na ngone ngo yun sa nakalali ba ya kaya bukati ko ibalik kengi manuka hanisar sa totoka vikenda na nandun ibi susu na tunay tumbu-tumbu binaka pagalibu na bisusu binaka binaka pagalibu na bitumbiru
vinaka. O kilani sanga ni nindo waka vini vinaka taki. Yo ena vata vata ngoni PMN Fiji o ni nindo waka lang langi kina waka dere dere kina o ni nindo waka vini vinaka taki. Eh? Nako waka liu na na thaka thako ni waka edhara ni visinga. Weke mni na tama na tino ni nindo mbiu mbiu maivali muli ngarabitavi waka thaka thaka. Weke mni rangone ni lingarabitavi waka vuli. Vinaka waka liu. Nako waka liu puna talei rao rao tiku rangone. Iyo. Blata na ikenda na bulamba lavu. Kemi ni na bulamba lavu. Kepuka ni talei rao rao tiku. Ni roko vinana ki tata. Kepuka sengwa ya. Na pakalaka leka teki na mnimbula. Ai, sandar po slip sa tun tiku mayo. Ambum bu ne mai sanga sin nunggu bose. Ya na bose ranga mini bola tambu. Iyo. Ke pakan da be bulamba lavu rangone. Mendara talei rao rao vinana ki tata. Dar ko bi rao telenga non ro baka bubuli. Ana on ro baka tabu buli. Telenga yo nana ki tata mi baka tabu buli vinaka. Se va vei. Munde ni dhangi ki na siriva. Ndaulo mani. Iyo, awa sa raitha toka ndo ni tukutuku. Nga imbera nongu raitha ni tukutuku. Ni buso tiyo turangan reo. Eric Nambalangi. Usanga imbadi maibanga ratal tingo na mata serme na koro. Wawa, enangai mbasi katala mebi au seme unareza talene na nomini message. Menangai wakatangin tigani. Membaliti kimuni kete sarnu kikima mni wakai tikitiku wena wunu totok ngoro Dunedin, eh? Wa mimi tiku wikimni na vingarabi ngarabitavi na Otago University na vikurni wuli tale so. Vinako mwagali unandau sema vinako maina vya kavi ni wakaru mbuka. Reda na turanga vuni wa ingome na nundase ni koro, sa ndo sarto kome ingome, parta kato mwe kone ni bola mata, na ika tau teke waka lol, sa tu sarungo kome ipone panua, sa mbutu sa tu kuna ngoko ya, reda waka lol, tau teke waka lol, sa ndina, ngo nda na turanga tabi bata nini, na turanga ni loma iviti ngo, ni mbulo vina katalanga na leo ni mata ser, ni wala lotu e Meadowlands, na tampa taka thaka, obiti okalandi, katalangi, na tampa taka thaka maina theba, na mata ser, ni nangole tiki ipanua, so sara liurao na umadha ungo so nang gay ngoli tik ni mataka na bukan ni vinaka lolo mo mas ning lele leng grabi vinaka ni tabi mai vanua na moni mada ngo ki mai sa lolo mo mas tal tu ngayani ni mbula vinaka da lo mani otia na gay vanka ri manda no to o mata sere arto sa kere tiko mai o Dunedin and a mother sa weti ni mbula vinaka ni mata vinaka mai

Tauchi Pamana Viti, Lakeside Serenaders, Mere Langi Langi. Ni voi rosanga vul karuna mini ti mi vitu naka loko ni bula vinaka na turanga na marama dhoru wuna ngone lewa ki kemu ni na lalai o ni ndo talitaka kandu nana maki talinga mai ina nanda ngono ngono lube viti mai na tolu ina tini karuna mbongi lewa. Tolu kaloka na eka ni varu mbuka ina tini karuna mbongi lewa ni bula vinaka. Ina bula ngoko sita mea dhoba na bula machi na mbaki wo our ocean of islands dona exhibition go bakare te kiti kuni New Zealand Maritime Museum ya sa oni suri ti muni na ngole ani ni laki sarabu ni laki rongoada na ve vaka vaka dui dui maina rosanga vulkawa na yanu yanu na wasa pasifika sena rosanga vulkawa na vosa vosa ya na kendri tovo talenga ya vartek sa tanga ngonongo na Maritime Museum tiko na tutuni sala ni Key Street kina Hobson Street Viaduct e Okalandi. Oia, ke wakao ni ngandrevo mo ni na vekilanta le kena matei lalai, rasar ngan ni sikova na veilawa www.maritimemuseum.co.nz Our Oceans of Islands. Na taka ta toka pa koe tu. Na wali ukol kia sa vata kei sunga na namro biuta wata na exhibition ta toko ngo. Nimbula nimbula vinaka. Yun da ngoli saramanda i Dunedin. Vi kimni ki sarangoni vuli o ni vuli tiko en University of Otago. Na maadha urua sawiti etuko na mai o Turangandriu, Eric, ni darumbitu ya ndona kavia na tabu mandrai sandina toast kaka na vinaga ni ndraki kuntu kuntua ni mbulu vinaga turanga ndreu ni mbulu vinaga talinga na ngoni vuli e Otago University of Otago mbulu vinaga ya vase ni ndolele watu wali wali akiki mdona voni ngone ondo ndo semo vinaga maina vya kavi ni vakarumbuka vinaga vinaga voli balavu ni ngauna mira mira kei na koilawa ngwa namba the hands up sartunga na turangan riu ene kabini kua. Wakata laki na the kemuni wakandan dua na turangan na marama dhurubo na ngonela ki kemuni talanga na lalai na vei timio ni thimbi takatiko and Dean's final and singa ni mataka eh? Iyo, wambo ta niyo ni sa vei suriti waka lolo birna we kamu ni and singa ni mataka muni na le sarangito mbeka ni dono wale eh? Ni wa kamu ni isi wa vei kemuni talanga na Fijiana Club and Cavendish Drive do sa bulu binaka.

0: raka bia na Kornibuli o iana Super Deans kei na Ralube. E na Under 14 Ratanabula e na sota kei na Timini QVS, RKS e na sota kei Maris Brothers High School e na Under 15. E na Under 16 Suva Grammar School e na sota kei na Timini QVS e na Under 17 Suva Grammar School e na sota kei na Timini RKS. Na Timini Dondo mai na Buoliku na Batu Secondary School e na sota kei Lilin Memorial School e na Under 19. E na Finala na Maki e na Under 18 Suva Grammar School e na sota kei na Timini Lilin Memorial School. And finala ni Whitbix Ralube ngo bir na ngone lewa na sinu e na sota ke na St. Vincent College and under 16 and under 18 Lomeri e na sotawa na timi ni Mahatma Gandhi School. Na finala keve na Waidhuri e na HFC Bank Stadium e na Korturanga e Suva. Esa lesu tale mai ki viti o Leone na Karao me mai lewena na timini Swire Shipping Fijian Rua e na sasota ni Shop and Save Super Rugby e na embaki bo. E kaya o na Karao ni marautaka na nona na rani lesu mai viti me mai tomana na nona ngito. E kaya na General Manager ni Rua Baden Stephenson ni erito marautaka wa lewu ni ngole me o na Karao me mai lewena na Kalabu wambibini o na Karao ndo na daungito wakasaki tisara kana kauta talanga mai na nona kila e na ngito e na nona ngito tu mai walangi me mai wasea kalabeta na timini nrua. O na karawa ngito e na kalava na Glasgow Warriors mai Scotlandis, Racing 92, Toulon kei cast na kalava mai Varanise ka matata ki rito na kalabongo e na ndona nrau tolu sa ngabul karua na ngito. E sa matata ki biti talanga ki na tolu na sotsota ni burubura ka gito e na ona sa ngabul kawalo na gito. E lewe na talanga na timi lewe a bitu ni nanto bunua ka rito a rawata mai na metali kola e na sotsota ni Rio Olympics e na mba ki rono dolu tini kaono. Sa mai wali linga na nona wawani ngito na rakawiti ni katolo tui kamikamida e na wuku ni wakasala wawuni wai o kamikamida e kapita ni takana timi ni Vodafone Fiji mbati mai na mbaki rono ndolo rosa ngabul katolo kamata takiwiti e na rosa ngabul katolo ni ngito. E lewe na talinga na timi ni Melbourne Storm kamata takana kalabo e na ndona nro wasa ngabul karua ni ngito e na sotsota ni NRL. E na maadhaongo a maisolibi kamikamida na idhubi ni life member ni kalabo lavo na Melbourne Storm ka mateni ndau gito mai viti kei na Pasifika me solubi koe na idho bingo. E sa tini na embaki na nona lewe na boli mai na timi na Melbourne Storm. Arto men ruka na timi ni Reo FC e na semifinala ni sotsota ni OFC Men's Champions League and rara na 4R Stadium Govind Park and Bay na Singapore ke Lulu. Arto men ruka verto na timi ka Chambeni e na sotsota ngo na timi ni Auckland City FC e na kai Tulu ke Indua. Arto men ruata na kai ni timi ni Auckland o Jared Garriga, Nathan Rostron ke Matt Ellis, ia nga me indua na kai e ruata o Chosaya Sela, ia sambera na non rotongi sa sanga mai na timi ni Rewa FC. E kai o te vita warna i walo nandau ni Vitumberi, kangitu talinga na timi ni Rewa, ni marutanga na wara o erito waraitanga na timi, ni rato asasanga, mi rato rawakai, dina nga ni rato sa liuto ka na timi ni Okalandi, and tulu na kai. Baka binibinaka taka talinga o warna i walo, na nondra Vitukoni, nandau ni Vitukoni ni timi ni Rewa, ena non ra ngungu matua mera mai toko na tingo na timi ena buku ni sotsota ni OFC Men's Champions League kama e waithori te ungo ena yasa sabara ni nonda wanua. Sai kota langa ngori na nonda e tukutuku ni ngito ena bungi ni kua nom ni ndaru wengarabi asinate waini ngolo.
1: Na wali wasi nate waini ngolo. Na ngone wali wale sa votongo i vitu na miniti me vitu na kalokuru sana mai vitu mani talitiko na vio kani marama. Na kavni kua Eleanor Turangi vio kei Olivia Mbolatingi idhi mea dhawa na tini karuna kaloko ni kakuni ngole dhawa rono wekanda ni rotumo chochi wai kei Elfi atalifo prasad mene tini karua kina rona kaloko ena mataka ni mataka. Iyo na wani nivinaka virket sara na timi ni vikuru ni vuli erna gita tiko ina singa ni mataka vinaka wali luna no munisa mati mai na kavini kua ni ka kuni ngul dhaba rani ni i vitar tar mi bali wale si na nomban telefoni saiba walu nan rau saiba lima tolu ndua me e dhaba na kavini paka rumbuka me ngu na tolu na kaloko and then virungo e dhaba talikina e na kavini kua ni e vito mani tali ma tali virono marama vio kani ngu elena oke olivia mena vitu ina tini karona kaloko vonga ni ndelai vangani kawai kami kamida ni kalungat sagatiko ni vokadengu vinaka

0: Ntu mwanda tau na Ponga, ni dalai na vata na wae na sere mbaravi nuku vula vula. Asipi tingo vikenda na vitu en ono na miniti en kabinaka ni varu mbuka en dai. Karu sa vulkan doni singa ni vula kusita runo ndolu rosanga vulkan. Vapini vila kapa lepo vei ne mai tengi dhekin bau. En na vuku ni venga rabi mai na tolu kina vitu kiru sa mita mani tingu na vewe kani. Na venga rabi na bongi vina kani kua. El no turanga i viu. Kei
1: Olivia Mbola Tangivi.
0: Na mwini ndao niwe ngarabi e na mbongi we naka niko. Kira mbiba mbola rarambi kutu ya niwe kemini kia saru na marama na turanga. Na dharubu na ngone leo. Kemini na ngone. Kemini ni soli soli. Ni barongo tiku mai e na 531 PI. E na kaibi naka nikuwa. Waka mbola tali tingani. E na we kemini na sema tiku mai. E na live stream ni pmn.co.nz. Ni mbola we naka. We kemini tana nando sema mai. Na luma ni mbola ni balu. We naka balu na dhole wau. E na buku ni mai taini ni kando ni buruburu. Ana buku ni ngarabi tabi ni tiku visa utu taiki ni mbulu binaka binaka vale buna siyama tiku mai kawai tuko ni tiku mai na nanda pata pata ngo nanda pata pata na lume ibiti na bai singa warumbu kena sara ndo zisi kena programo mai na tolu kena tini karuna kaloko viva mbulu tali tinga vike mnina siyama tiku mai na mai vale vike mnina mbeka na siyama tiku mai vale ni zaka zaka ya nrumbu ni tiku mbeka mena loma ni to lili suku tiku mbeka na zaka zaka se ni warungole tiku mbeka na zaka zaka ni mbulu binaka viva mbulu tia ni vikenda en bon even ak ni kwa sanga ni ngoleza bikem ni tanga ngone kla ni meza butik ndona madha ni vuli ni takani ni tali takatiko na vuli ka kero sa pambulo tigani na mni ndo ni bengarabi en bon even ak endai
1: Iyo, baka mula talitinga yani na Wei na lima tulundua PI frequency nimbula binakam mai wangare na ndua saiba tolu pindi ono Hamilton ndua saiba tolu pindi wa Tauranga ndua saiba tolu pindi walu Rotorua ndua saiba tolu pindi diwa sanga ni ngulata betalanga kemnina wakeke mami mai tau po nimbula nimbula binaka ndua saiba pa Hawks Bay ndua saiba tolu pindi diwa Taranaki Ndua seiba tolu pointi ziwa, Manawatu, ndua seiba tolu pointi wa. Sangani mwile dhavi na Korturanga, ndo mbula binaka, ndua seiba tolu pointi vitu. Christchurch, ndo mbula binaka, ndua seiba ban, pointi ndua. Dunedin, ndua seiba tolu pointi walu. Sangani talangani mwile dhavi, kemunina. Sema tiku mai ena live stream, ena pmn.co.nz, nimbula binaka. Talangana tei buru-buru tapangani sema tiku mai kina. Kiro wakam bulu tika ni pike mnina e kabi minaka ni kua. Lima tolun dua, mana vitu kina tini karua.
0: Ya vinaka ndi tau sangan au we vosu tiao ni na oti tiko bi dana serengo ndana harong oti kina na ni robi tala no tiko bate ke ya ne lili ni toni besanga mai vanu ka lili tal tika ni na rto na pati bo sanga i ata bo ditu nga na bi dana apula sa oti na people first party na people first party o ini seri ratu kero na vital no tiko kero vital no hana lo mani mada ya mekatoni ya mera ni tamai roda na ni vital no mbele tanga na na people first party o tiki na no rto boko boko rotiko na vending dingi e mai balo Tamaru tunu seni lemba ni ndala indoki ndoki. Songo mai saibo menon dana kai bina kani kwa nimbole bina kani kwa vali bina sema tiku mai yana PMN Fiji sepa mana
1: Viti

kere mo ni vosota ndom beka ndona lengalele no buku ni be tartare na telefoni na bongi bina kainda kiru se sang talemanta ni mbera ni ndanga ironga na ni vitala no bote ki le sa torre na bongi bina kainda

0: andava vini na kavi mili vosi langi na sere a hello vina tavale sa se matal tigo mingo vat kikenda o ile sa torra en nambongi vina kendai en vukunga ni nei teki taki se nei la lakai mana korturanga en nambongi vina kendi kosa ndana vambula sarra en nambongi vina kendai ndo sambula vina kama na korturanga
1: Yo, bula vina kanda, bula vina kama na korni lava, bula vali utara vike mnina sema tumai en na bongi ni warombu kende indai. Badi patam pata tongko nan raki na koruturang. Ena bongi vina katiko ni rawan inda visha mai talitiko en na porokaram. Ena kami ni warombu ni kuwa, mai dawa talitiko en dona madawa ni ngarabita viko ni taka ni I totoka tiko na vita viso ni ngarapa tiko na ngonogo, wiki mungi na siyama tiko mai, ena bia uliwa ni pamana viti.
0: Vina ka ile, sa ukila ni andona I tukutuku nda mei, ukila na singa mbeka na nonda mei rongoza nda sarapa tiko, kina nubuku ni nona sa mei baga thingu, ena retirement eh, retire, baga thingu mei nangito, o tui kamikamiza.
1: Io candi na dona I tutuku kilani kursiti viti wambimbi vera na ndauwa muria na ngito rugby sao misa na rugby league. Wambimbi tigo vera na ilalawa en Fiji Mbati. Na nona sa maikadi wakatiko en singa na noa. Na kapitani ni Mbati, sena timi nivanua o viti en ngito rugby league. O tui kamikamida. Na nona sa mai wadengu e nangito. Mai kadi wakatingo wata ke rotou na wakilisilesi ni Melbourne Storm na kalawo e ngito voli kina na loma ni tine ambaki e nangone tegubu mai kina. Mea dawa na nona sa mai kadi waka na nona wadengu e na noa. Salamuri e tingango e ndua na lenga e rubikoya e na vulo mati na nona ngito titumbeka kena mata timi ni North Queensland Cowboys ena mwani madhawa ena mataka ni katulusa vule ni singa ni vulo mati ngai ya devikuwa na langango ni wakae mate na engona sa singa ni rawa ni ngai avala rivivaki volimbula le ngarevi sarapoka puliwai nda vomurieti mai vikenda nda vomurieti ko sa mai tika vu me sa vina kada elis tali mai nono nambula ka sa tika vu tali nga me sasanga tika ni vok malua ena nono sasanga me suka elis tali nangito iyo sa mai ni varite ki tika vua verto na vunua i erto nga remko e ni i sana senrawa ni na suka elis tali me na lingito ena puturara lingito rugby league Kwaya sa mai kazi waka tuki na nanona waka zengu. Plani tukutuku ya ratu zingo mandendre sara na mata timi ni Melbourne Storm. Waka talanga kina na mata timi ni Fiji Bati and Fiji National Rugby League. Me waka ni wani ni tagiti kwaya. Me kapten takatale na mata timi ni Viti. Ena sopsota ni Rugby League. Tukutuku na vulo kotova. Mai Australia kei Papua New Guinea. Yandare dele stiku na nanona ngito. Donan rau vasa vulkarua. Na nonangito e na National Rugby League, Rosa Vulkatolu na nonangito matataka na matatimi ni Fiji Bati. O tui e laudhuru mamai na kurivuli mai na vulturanga, mbera ninga imbibiu mai mengolea ni Australia, mesale itikubukina na nona sasanga dhake e nangito Rugby League. Sangea mbagi tulsa vulkaru etiko, ea mai varitaka tiko koe na nona na kena ndrendre vua me wakaritaka ni sana mai wadeng enengito ka waka vina vina kataka na kena ndono vua na matani katumba mai na Melbourne Storm ka kina virtu na Fiji Party ena nondoto zingo mkoya buke kwaya me ndua na nda ungito kile ili usara ena sosota ni NRL avokata nga kina ena sosota ni sota waka vi matani tu sena World Cup me waka ngito kina ena mata timi ni Mbati. Yo, amai wari takatala ngawa Rajesh Singh na chairman ni Fiji National Rugby League ni dotoka na itutuku nende merto zingom ya sa waka mili vinaka ni sa ikwaya na vauti lewa sa mai waka dhori ka waka nini vinaka tigo ni narawa ni na tauzo kotale na mbula ni tui karawa ni na toma ni tunga nono na bulen vingravi vamibi ena nono mata buvale ena nono tau bulavoli mai Australia.
0: Vina kada to na to ki sara ver tau na nanda mate timi ni ele o mai vanu ar to ne Fiji ano kila ni ar tau bavarotiko ena vuku ni bize nengito ar tau sa bavarotiko kina.
1: Io tutto nga traiti come mbele tirtona figiana na veli taki nei nei will waka andoni vi voto bulizi ka torino to mai en sotto vota che na mata tim ne africa che ka enda na numele sti cor to un ruka vakarua vo na mata tim ne africa en sotto per to vaga dorme in onda karolingi to er to to sar no to sangale sumai din to ngome in ruka io vartati ko vil waka ni maro tagati ko na vi kasa rega kasa tiga bu membasi gati ko na na vata ngending ni gito vata ni kila ngandre vati ko me low rai ena mata timi ni viti er to sana va varro sana ko na sota ke tavan sota ke tavan na ni mala rua kartona lengita chikine chavani ni otea Atu sa nang ngol sa rani kinandoan na soto tayo mga dito ko na World Women's 15 Global Series Challenger. Na mga dito ko may Hong Kong. At ikatili ka tolu kina karoso mo ko ni September. Kaya ito tiko kina na matatimi so ni Burubura ito nang gay bibala tagati ko na itutu merawan ni rinambasi ka na kina sotsota ni ni kena lei sangai na World Cup me rawa ni rana basika na World Cup o viti ena sorti ko vati kena mata timi Spain waka kena na mata timi ni Hong Kong kena mata timi ni ni Netherlands tolu tiko nono tongito ena loma ni wulo September ena sotsoto vongo sini sotsoto vongo sotsota sabaka dirtumai na rune mbaki ya sotsoto vongo me rawa ni nangai basika kina o irana timi rawa ernanga i lamata da ke kina World Cup sen so so tini vurvura ni maraba ena ronondo lu rosa vulu kabio bari tata ko vilu ka na non na no moti ko ni gito vat ke tavani endu na kala wanga er to toreni me rawa ni no bukir to no to va varau amberni to ngoli Hong Kong ena sotso te tulu ni tulu li baga dora tiwi ka ha tiko na baga ni ni ni rawa ni sana mata ta tiko na ve ka er tu satu tu baka kina na nda mata timi ni merama kana lei rawa baga binaka na sasanga ni gito i tulu mai Hong Kong baga bimbi ni o koya ena rawa ni namba sika kina na nono tu la mata ta ke kina sotso te tarawa ena nono tu sasanga tiko merto duru ena sotso te ni burbura ena ronondo lu rosa vulkadio
0: Vina ka klanda to kisara kina NPC u klani vakadanga uti kongo na NPC arto sona gito ba dhur ni kuo sa talambeka ni mataka wat kena singa tambo.
1: Iyo, uwa muri tu kena NPC indona kana nungu vare dira toto kana nonda ngone, nonda ngone rangito tiko. Ma mwani maza o sawati, ito mbo ngole tu le sarabatu na matatimi ni Wellington arto sota kena matatimi ni ni North Harbour. Tim na zaba ang kita tigo may kina rua rua ang kita katalnga na mata tim ni viti sa utigo na rua o semway hapek na madiwa abka kina ve motika eh motika mar na ba viti tigo flanka at tigo niya na tim ni Wellington no samutawa ke prop tigo senduro don ang kita varita ki kwasar nga kina na zorongo motika dona kana totoka ni nonangito kaukaua duru talanga ni o semwai na karuni vi mama le yavalata saranga na nonroto uyatu muri na nothaba atu rota nganga nothaba o samtawa ke amani mai dona mavuali le ya zivikoe na matani vi mama amani ze ukosu manchini toba na nangito na karuni vi mama eno mwini madhongo erto wali so musarai Itanita na matatimi ni Wellington, ngito kino sa mtawa kia. Ureta toka na kabingo, ngito toka mirmira na matatimi ni Hawks Bay. Ngito chukina, au wakasa matakatal tinga, nitiko talanga olele iwasa, na matatimi ni Okalandi, lebi dana nanda to ngone rangi to tiko enan rua to sama itoko go yo na vitala no otor rotokan vitala no toko wat ki to lalani no sabe ke na Wellington na mon mata sauti ni to warta tokan ni kuko sare tiko na sotota ni NPC andor kana buli lebu virto to marutaka ni raun to mingito baletan ni ngai sota tingo na NPC sa sota tuna ke ira sarnga ira talnga ira gitu cukup ada super rugby and the team ini super rugby ngoi ni selang to to sar cukup ni ambal tani ngono tongga i oten kina NPC sa durles ngai na presiden sa to sarana super rugby in February sa dondo no me sa to to sar cukup ni tuba giniango kena kena bagara utagitiko na mi na team ni ni Fijian go ayo eu au maku tu tu kina na bagu muri tu na NPC mbaleta ni uvari de tiko o ira to na noto ngono reti seta tamani volta lenga di tu na mata ti mini ni tarnaki a to to kata tu nga na no ngito a dona ka nga au au po te tiko dona ka na bin bin ngone bi ka sar tu ngo a sana vata usar tu nga vi rana no to to ndoni winding tak ena mata timi ni timi lewe na Flying Fijians. Ena kena dingi tagi tigo na timi. Wan bimbi ni sampai di paru tegi tali tigo ni wana sotote ni Pacific Nations Cup ena bulo September.
0: Na kukla kena yo iti timpeka nga na timi nga ni All Blacks. A timi nganga ni All Blacks.
1: Yo, na mataka ni singa tambu weekend ah. New Zealand, and also Asango, New Zealand, Australia, Viti, Rausana Zambolki, na namata ini balta ibonu, weekend ay ndabang muri itu mai, na mata timi ni All Blacks, rauna sotik ina gena chamber ni burbura, seko na mata timi ni Springboks, eh? Sama ikadiva kitoka na timi rua, eto nangito tiko, na mataka ni Singatambu, uva wili katoka uva ronga vetiko na vitala no e sala ko tingo sa kae ke vitunga ni don sota wala tagi wanwa en rapotu nga mai ne kini tiki bu me ado wanyoti adi savea sana bandite koya me na luta tal na matatimini All Blacks en ngitongo en na bawalu maruta kini dhuru toka na dhai George Bauer. Dhai George Bauer redha ni dhuru toka ena reserve, ena nduru, wambauta ni na rani dhuru ena karuni vimama. Kartule va toka na nondangoni ni Pacific Leli, maruta unangito tiko ena sotongwa. Na mechi dhai 23 ni All Blacks. Itala Kai, o Bauer, o Asafa Aumu, maruta utiko ena reserve. Adi sabe awat ki tupo vai rau tiko vu na matai ni tini kalima. Au nogu vamuri e tiko mai na sota ni All Blacks mai na tiko vu ni gito en na ratua tiko vu vei varangi se en na vula sawati mai zaba vei Islandi onge me rewe tiko na tolu na gito erto sabo gato ngo me Afrika tando sarna visaule. Vombauta sa tiko vu me matata mai na itubu tuva esa tu vola toka na ndon vivo ta buli vivo o de ren ke to na no mati lo lawa yo o bombo talnga na mata tim ne afrika na senga ni na tim ro rawa atu chambe ni tu ni bubura na tu na vinaka te mer tu na tango maka na no tu rara mai Johannesburg na mata ni sota ni volta ki vonua na mata ka ni sieta no kurai kevoka ertu rawata na All Blacks na mata ni rosa vulkalima na miniti Merto Yavala Rawa, Erto Vakai Rawa, Erto Rawata na kena Valataki na Polo, ena Valataki Polo Iliu, sana Forward Pack, Karto Vangataka Vinaka na kena Backline, Uvambota ni na Rawa, Nirto na Rawata na Ganga. Kevaka, ena Tandre Virto na Mataini Vimama, Uvambota na Korin Vimama, Erto na The Wireless Man, the Springboks, Erto na Angai Vangatite Girato. Mevaka enda sari de tumai na wal wal don tung gitu karena bima mar tu sangen do koko sarmai wong bimbi nirto wal tagi bunut tuko ena non tu rara
0: toka enda tal mereka makani be varaita ko klani ni oso sara no bungi ko o reda token dona songo bulan roti ko kina no bungi bina kendai
1: iyo go dona songo tiki no go na kana maro te ki tunga na marawa ni wosa vato eh we wike lea vato ai un bo kalunga tani usuri tu mai vera na we kangu na tonga era tu bulungo e Wellington o wole tu mai na singa tabu na kena dola na mavango suri tal tu mai mi wole mai na kena mai song wo sa toka nugo en tonda kuni olo ni lotungo en korturan lo mango e katu tu kina na matmeke na langsere na kena maru tegitiko na madal ni tonga language week dona ka au rida tongo na nonra lungia na toka na wekanda na tonga na kena marui na nonra vosa nonra tobo nonra sere nonra meki wabuli di sartu aki na wira nangwane lebu wira nangwane aranga isudu tingo in islandi tega busara ngamai na kalasindu wabari toka na yakabili kuwa tega busara ngamai wira nangwane lang lagi lako dake mai wira rabuli na kurbuli torodaki university sareso era oka toka era boga itaviti ko na kena boga duriti ko na boga tasu sua kena variti tiko na vi bugi buke so na vi meke so botong na bungi bina kini sin ko au na betongo ndo na kana nungu vaga na nanu ni vaka sama tai kende tiko na kawi toki ndo sa tingo in Island ndo na kango usando wasia boga lewu na vi programo ndo wasikina na kena ndo ndo nume boga bibi tagi tunga na nonda bobuli diretu no lvenda ir na nonda kawa per klan nonda vosa ra vosta ka ra vola ra ulika ma meketa ka na nonda itovo mer ra bulo tagatiko bala ta kev ka ngai sena to no bundo volo no ma enda na tini kena yo sei koya na ilal kai men na korturanga na bong vinaga ni sin ko sa ba ni ni vinaga ti kin na vingarabi bo dur tingor mena kornilava na pamana viti vaka kina ve kemunike sar na nonda ni sema tingu mai ene beu liu liu nbing ravi ene mbong vina kani sinko. Meza vana gauna sakta rava, sa te mua de tong bata.
0: Isen, vina kapa lebu, sa lebu tene lo loma, ene buku ni ngaravi taipi na bongi ni kua, wakatana kina, ene mwani madha wongo, viki mini wat kena na mwani bu bale, vina kapa lebu.
1: Vina kapa lebu, vina ka.
0: Ene sir tarapa talanga ngondo sa na numitike ni kina, na bu bale. Na nei ile satora en nambongi vinaka endai

0: Ki ko Eleanor ki Pumani Biundole, gondonai Tauki. Ni kai witi authentic cuisine mai Hamilton.
1: Ia, koe Tauki tiko nea, koe Tauki, se lona chiko koe na kai witi authentic cuisine mai Hamilton. Kero asota, wa sota virto we nanguna ni zaka kine na youth symposium mai Hamilton na mother sawiti.
0: Io ninge na namak mena di una coloco, pro na vital no tikina. Ke ela no ke po mani bi un dollo.
1: Na ko klame ven de se chunga no nta ya woni gito a me ka de bagiti ko na lo mani madawa e bi zata la nayada kar sa na leviti ko ni timinin ro en rosang 2027 super rugby pacific season kada ba kiti ko e bizar to sa mai seni sen ta kiti ko ndo kontra ki patikin ndun ro wil tiki no leon na karawa klando na de kle lebu na mutura ran gito o leon na karawa ndo buku ni ngito tin kalima ka sang gito sar chiku mai barani se na virtu na castres the tale o se moai bakiro sanga bulu kalima half back chico gitu talanga ini nisto lain dibana NPC betala kina na moana pacifica the tale o ino ke ravu iwasa ango homegrown tight head prop morto sa dono na full time contract but kerto na Fijian ro betala kina bi pena ya da kumbau mi extentico na non contarraki nio ti na non gito en bisa na gito na ngon ni gito saweti e bisa na yaver to asa kadi ba kena lo mani maza merto sa na lewetiko ni timinin ro en season mayongo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndero te kana do morto na ndro langi ki no to solo en na sere ta ma lue o klani ma vango sa ma maro te te kina na ma da oni a vosa vaka tonga and ki to ki me mata la ue na Pacific Media Network ni ki me me la va ka me lue tu na ru vale ma Pacific ai a uli te kina bida le bute kono uli uli ara tu mai tonga ka ki mami mai maram taka tu nese ni kua dona kana lebu ni kaka na rabaro taka na weke ki tau na mai tonga en singa ni kua en buku ni kena sa mai dhabatale na na kena maram taki tiku na tonga language week en madha wongo ya akula mai ye mai vanua maro te kiti o rasongo viti kuna ngoni vuli e. Apa ka bimbi ngo vei rana ngoni vuli e. Rabai taibu na Dean's Competition. O kila ni mataka sana pa kai thirtiki na finala. Na under 14, finala ni under 14. Rana giti tiki na team ni Rakima Bula College. Bati kai QBS. Under 15, rana sa tiki na team ni Mahatma Gandhi Memorial School, MGM. Bati kai RKS. Na under 16, Aratoni ki tiki na timi ni Super Grammar School. Sato tiki na wate ki QVS. Na under 17, Super Grammar School. Wate ki RKS. Na under 19, rano finali tiki na timi ni Lilian Memorial School. Wate ki na batu secondary school. Ya na finali ni ki under 18. Na gito na maki. Rano sato tiki na timi ni Super Grammar. Wate ki na timi ni Lilian Memorial School. Dona ka na visa vosa na... Bebe volvolvolai, bebe vosai kisa vo ke zero tingo. Vaka bimbi en na social media, en na buku ni sota na maki, veira na lubeanda. Kela ni roti kuna bebe vosai mai vanua ni... Ni elebo dake na ilawa ndo kote ni na Dean's Competition. Vera tau na Tabani Sports Commission. Mai bano bengi to taliso. Ndo baka idharu mai bano. Balata ni tarai biti to dhoko irna buli oti irna lubianta na nangita ngo na Dean's. Ndi na nirto buki to sto seda kita ngani dhuru dhuru yesi ama. Era osu tingu ngai ni na bulo eso. Edha kakina nangita. Iyana siri tarra bungo sama abote serten. Wikem ni kia ngo ni buli. Buli oti mei grem. Bata na kina vera tau na Zorbo and under 18 had to sa

te mana tau na... Tau mana tau na malu muni tau mungkin nepa kura na bili taiki ine ichi o beto kula and bongi penaka in tai a sip tingo bikenda na ziwa and ziwa na miniti. Au kila ni kera wate kuntika ni kita unabitalo na tiko batike ipo mani mbiun tole and buku ngani no na vazi zi business tiko mai Hamilton ya a sanga ni semara tiko mai o po mani na bongi penaka in tai tiko ntiko hindi tiko na lenga na buku ni internet ntana wari ki kwa tala vale lai a kia pika sanga santo mani sir chico na non da venga rabi en bongi bina kani ko be bambu tigen wikim ni bega na sanga se mati ko mena bongi bina kain dai en non da program bina kan go na lo be biti na pmn fiji a bina ko vale bina se mati ko mai bambu lo rara mati ken weekend na be bino da so tinga ni rwa ro mati ko mai kina ngarabi tigo ni tabi na bongi bina kani ko ba da daka so tigo be ba ko be kani na buku ni so se ngona ba ka bulioti le buti ko so tani bulioti ya ka tingo mena buku mbeleta na sota sota ni din sa ka chuma ba no le butiko na voli t-shirt na voli sote ar kalabata ya aba mbulat kan na ndren tebel ni bengarabi ni pmn fiji na bongi bena kan ko ni ta kan ni to ka tiko na mbula to sibena ka tiko na ngarabi tabi aba ka buli aba tana kina na ngarabi tabi ni bo bale fiji the my big wheels in a certain day featuring simi roba Tak sibuk tengok bikin dana ziwa, enak tin kandungan amenity.

0: listening to PM in Fiji.
1: Da mo tono tangi vaki sisters ya na mbongi bina kini ko mbongi tigni parumbuka na karusa ngabul kando ni singa ni bula ko sita romando lo rusa ngabul ka ono asip tingo bikenda na diwa ni tin kawalo na miniti da sapa bini bina kani sa sema tingo mebet kikenda na we kanda mai kirkiri roa en mbongi bina kenda ya and sana va mbula sar ve ya nongu kai wa redi ko na madha saoti na weekend saoti ti wa kero sa mandani bo vivo saki ya a wa bini bina kani zingo moto na ni to ker kere a e wal ni wale si mera wan inda vitala no tu me bi wese itu en buku nga ni non business di de baketing me ker kere ro a kim sa ba mbulo bina ka mai a ker kere ro en bo bina ka ndai o ker kere nga ni ni ba madala te ki kemu ni manda bi ki mami ba randa ni ba ro en bo bina ka ni kwa

0: au daga daga tiku ko te Pasifika. Ka levu na nungu catering e lako tinga mai vera torto sando tarai au tiku na workshop, na catering le levu, orto na community, Fijian Society, Hamilton, to sando tarai au tiko, sona songo lalai na sini sudu, sando vai tevite ki au tiki na catering io. Nongu focus ngā mūda kawatinga na kaka na bagabiti. Nia dhova mingo, sa mi tandola vea ue tolu na funding, sa a didi wa chichingo na mateni ambaki, sa kena karua chiku na noa pe mbango na ambaki. Mi ambaki rua kina na nongu mbisinisi. Au, wakamina mna kakana kalo, ni nongu mbisinisi e sa leo sarna. Kaura wata kina, ndi na niu dhaka dhaka chinga amoni chikina waka rombuka. Waka waka kela kumena catering au sange ndotora nungu dhengu. Meo dhaka wakina catering. Kese anga, suka nga mena dhaka dhaka waka rombuka sando dhaka wachiko. Na nungu boli boli taki na barbecue, na seafood platter. E na vengona kia niu boli boli taki tiki mea mea dhaka mingo.
1: Na dhabu sara manda na wuna ke muni ya vina kata kena muni tau itaka nga menduangana no muni mbisi nisi. Kila wambibi na wana tike nungo na catering, eh?
0: Au raitha ni lele sara tiko na mbisi nisi ni kaka na Hamilton. Ka sembera talanga nindu wa medhakawa na mbisi nisi bagai tau ke medhakawa nga na nonda tau. Catering in Hamilton. So, sa, o meireda ki ni sembera nindu anongu kompe, mendu a me kera umai le ruakaya, me kera umai vi, me u asia chiko na dhaka ngo, kwa ya u sa me vinaka chiki ni usa vivi chingo, au rawata waga leu kine leu naka vinaka wana ambisi nisingo. Na wuni nongu dhaka wana ambisi nisingo mbala tirto na luvengu, Tome ndona kami kirau sumbita verta una vena lube kirau se kwa businessingo.
1: Ela ba so na ka ni bulida na nga una ni tau ya bu mekina.
0: Ia na tau ya we ndona e tau rato ndona e ndona ka ndrendre mbaleta ni tige bu wana senga. Kerau tige bu nga wana ni rau spenga ni visomi. Wole wole teki tinga kina, wole ya tiku mekina waka yandu ndua nungu kuro, nungu bena, mea dhava nungu tent, mea ngei u, ngei apply, ni yamba kindua ya kiro tarata nga mini rotanga na vidi waki ni mbisi nisi. Nre toka, nanda sanga menda, nre tamai na kastama wana nanda mbisi nisi, nanda sanga ira mera kila mai me kila ina nanda mbisi nisi. Nungu meididi chika yamba kindua lebu na buli, lebu na ndrendre la kudhurumi, so nungona tumbu, so nungona senga. Wabini mnakitaki ni lebu na workshop ndo waga dhuri tumai, au sando usangami u atentaka, mbaleta mauruni bulitha mai, so naka mbaleta maibiti ya senga ni bulitha. Iyo sami wabini mnakitaka ni YouTube wana wano lebu wango, waga rota kitu na kena wano minda ngole kina, Le taro waka sala mai kina. Meina nungu didi mene mba kindo ya kiro pantaka tinga ni rosende mea dhau ni sara. Tata ndola ndola meina ngona ngwa na funding e na Pasifika.
1: Dhabu mbeka iso na ndrendre ni asatawa na ngona ndau sanga ito ya butika kina na mbisinisi.
0: Na ndrendre matai ni usikali ila yorto na luvengu. Gei sega nindua me takarabiti au me redir toti kona ngone yo wabne mnakataka na kaloni so le tiku vio na koukoua sando tiko nga nito ta redir toti kona ngone o sando sangachi nga so nambuang nga undo yanda tumai nambuang ni warumbu kato udoko meo prep tumai le wakarawai au wasanga wulwul taki dona ngona ndrendre bia u ya mbaleta ni u si sangati ko me u wangaraira na nungu customer wambimbi nge u ngarau chiko na business il la wata tali chiko nungu redir tau na ngone siang ni balance wata chiko na nungu redir tau na ngone ke na business i kwa ya indona ndrendre lebo sotaba na kene karua na kena mona te kitoka nei labo me didi pa ki kina bisnisi didi tiko mai sona lenga tumpu koso mai tara itali tiko na sende ni bisnisi wakati nga me tiki ni buka me udaka fundraising sa ala kumendo nei lako lako ya sangi kitabu tiko ni udaka bisnisi sangi usanga me usa taro bia umai me ukuni tarana ilau ni bisnisi me adhavu chiku mingo usa me rawata chikina mo ukuni tarana ilau ni bisnisi na ngono didi kwa katikina bisnisi
1: tataka pahoti ebe isa na vuno ni samba uvi ngarabi kina na vukuni ino mni bisnisi na catering service
0: nongo catering kwa ya kutukuna tiko ili uve erto na kote pacifica na vei workshop la like eve erto ndo vino kate ukina na vei buke lulu na sona spena dina vya ronan rau na tamata ndonan rau leo sarangana nungu mbisnisi ya lako chingame nungu bali dhaka ni rasa kila rau chiko ni unda uboli boli takitiko na kakana. Ndo talangaya na wuna utoro chiki na bali dhaka dhaka ya. Wasota chiku mbalete saa u. Ndreta waka liu chiku miki na nuk dhaka dhaka ya. Labo binaka ura wata chiku wana bisnisi. Ya usa maro chinga nuk dhaka dhaka me. Me ndona kame u. Maro chiku ke maniado ndona kaya lengo wana bisnisi. Lebu naka umei sureti verto na song songo ni Samoa. Me undo levo ka stol berto wa undo sa no tuvo tuvo chico me ola na night market pa ka nyu da ka ka tiko se orto chico na ngone e sember chico na ngon ndo na ngone ni kalo mo lande kin na night market au sa to chinga ir na catering sar duru chico mai ngon nga nga la ki na nge bol bol ta ke undo le nga nga bol bol ta ke lim sa nga bol ndola no ta ke ti chinga ndo ndo lu don mata me donga no bol bol takilim sanga bulunga na tere se rosa no bulna tere ba me takit takchinga me don non don la kvekna no bol bol taki
1: akla ni sore rar warung tikmengo rar na bakil glachik mbeka se kakana do busi timbeka ni ndo ba sangara
0: dona kakana u senga ni wasia ba ndo ike multem pando lo matar tar takatiko na no bu ba lolo e ainda na causa que nem vou garrita na que na recipe ou da cavatico e a sangue não ando volta aqui na causa se nem tá roubará na tamate nem boli boli que na nongo seafood pleta na seafood pleta a maybe ti vale e chico ando na farm da o bota tambo indo na que na lá com nongo kaka na dina me vale Ngonang ayon doon ako may kina ni sila ang sando ko tamay na. Ngonang ayaw sando ti ko po post taga chiko kina. Kese ako may nakaka na iyo sa haka mga ke bolia bolita talike. Seafood pleta, curry pleta ya ko ay lima sa nga bulan dola. Lima na menu chiko iloma. Nungu wakalolo na fruit juice. Au may bolita ka chukikia na mango skin paranta kome waka pineapple. Dona kaya undo takitaka wale unirto undo suriti au na Waikato University. Total nga undo usulim business weyaw. O community watikirto na Samoa. Au sa undo waka malo atakatiku nga na nungu bolita ki mbaleta ni mekuni lewa iya usara mbaleta ni se chikorto na ngwa ni serto kalalai chiko. En ada mi na ngona mi ona bita kin no gudak dak mi na ona bak tambo kin do ona nungu bisnis
1: isa la mbeka na nomu ni baka sala kila be iso mbeka era sa sang tal tinga na sa sang ni sa tiku kin ngori se ra lo mo lo mo ro tiku mbeka na ngona ngo ena buku ni baka ndurim bisnis ena bunu enda sa me tiku kin ngo tambeka na nomu ni baka sala be ira
0: na ko pagal ni wa dona kan ngo ba kasal nga weekend na ka wita okay dona kan dan da urer ba kana taro ko nga yan do ba da like nda to meta to to ndo simber ni tar to sana no ni to sa klatsi ko na so ni taro eto sa ka se ngor to no ba kasa ma mi bango dona ka o me buli de ke na be bu ke ba pasifika en dona ka ure de sambo dua tani sarang na bebu ke ke na vika ra boga wa se mai weekend e nda senga tuni tan ta e senga ninda kila ninda rauni rawate ke New Zealand dona ka o nongo boga salanga me vili uta ki tiko ngana ka lo kina nonda duimbula me nda boga tule wate ki kenda chiko me ro ninda tosu chiko wana ina ki nika lo kina nonda mbula e na bosa chiko koe wikenda e na kota mai na tamatandonu kina nonda nonda itoso toso Ninda na baga liudhi kwa e nda na senga ni taroba rao na vi kali liwe na tando labo mao kwa kina nanda misi nisi. Nda taro. Ninda ronga da ndo na vano e tiku me kina Pacific nda la kwa eni kina nda taro. Ninda na council. Nda ronga da tu ni ronga ronga liwe na council. Ie ninda ya dhe ni loma. Wakanga nda nda abiki le makawa tu. Iyo, kongo nea undoanga nungu baga sala. Menta kuni nda urere na taro, menta nda utaro baga sala pa na veiwa nua, na veibuke, etu mbale chike anda na kaya pasivika. E senga niso me na taro, iyo me ne baga liudhi chunga na kaloo, kwa na baga reita katiko viki anda na ngoni sala, menta muriria na ngao nango vinaka.
1: Naka, tatoka paka uti. Kene uti uti nga, tuta lambeka na kani vya varitaka, vya ira, seni vetu kuna vya ira nanda ni varrong tiku mai nambungi vinaka endai.
0: Naka, o, wabne mnaka taka na kalo na nangono utoro kina email ni nangu sureti wana wana porokaram nikuwa u laveta na kalo na kama naka nikuwa. Ndi na usenga ninda uvaritekia u me undo levo nongo marketing au senso so tsar ni bina kana marketing e undo reda tinga na biparo tekniko lo kinda vala ni reda na email di sango le meno bisreti ni interview amata i montanga unda ndia u e lulu bun elongu e opa ni na kataka num dombo na numi automai na nongo bisinisi ni singai vidi tingo na karone ambaki ke uningo le mai Hamilton tu garro na kaiviti ke ndo na nom ni i catering ni boka mau ni sini sudu ni songo au da kausara na kaka na boka viti ko nga iko kila tingur kaka ni viti da bonga au ro ni da kava ndo vina ka mataro ro ni chiko tale so na ka Oro ni dakawa mero ni viro roba tana nanda ngangandu na kaweta uke. Oba na mnakatak na mdo ke mdo na waka lisi lesi. Na mdo na numi yao tumai. Mio mai tiko e naloma ni porkramgo. Mio mai tu mata mdo matandra na sarasara tiko mai. Mio mai tukuna tiki na nadawa baleta na kumbisinisi na bono sako tiyo tiki na kaluna kabini.
1: Vinaka, ara ni baka ndo nga ni reni to kun tal manda na ada ni nom ni business ra baka da ba ni kim na vi tar tar ba ti kim ni
0: don vinaka na ada ni nom business na kai viti authentic Fijian cuisine e ti ko na imbal imbal ni no logo ni na ni re da na kai viti ko na a e un bita ti ko ki na ndo na buni ni o na buni no gum bita ti ko na buni ni onda Baleta na vi kakana keve mai viti levu ngana kakana toku kania chiku e lolo chiku e vantaki chiku kina na lolo ken karua na kai viti vun na gumbita chiku na kai viti balanyike na kai na kakana ve ira ke na viti ni kakana ni viti e ave na nongu baga dhano chiku e ave ire ke ote aunge mbita tali chiku vikenda toro chiku ni mbali mbali ni adha kai viti Ocha unge mbita chikira authentic Fijian cuisine. Kwa ya me vaktam kinto weekenda to kaiviti authentic Fijian cuisine. Au da kabo saranga na kakana baleti kenda to unga na kaiviti.
1: Tataka ba oti. Ndo na taro sangwa li tiki maingwa. Baka da baka baka kito wote ni okalandi.
0: Kenda wote mai okalandi. Ndo buse tia unga. Au eroni ndo wote mai ke wote lewu. Iyo. Usa kere kere nga kere nge me pik nga auroni raka o te ni o kalandi. Auroni raka weni ke e na warumbuka wakarua mbaleta ni ke waka advance me na ota i auroni torando nongu singa ni vengu o daka waki na ota liu ke ota liu sara. Ia au ke renga ke reni ni follow taka nga nongu page na KVT wana Facebook mbaleta ayondo irangu ni Hamilton sarando nana makitunga na ngone ni nongu post Yung gendo post nga na moniti to si sa songo tala sa rich taka tala na nungu takete. Bala ta me wakara rotak tala nga nyulendo at singa ka nga rota nungu wakaraka. O tinga we kam kami da tala ito nga na bulbul tak sa songo tala. Meron niya bala tira chiko may meron odo tuturo.
1: Tataka pa o tisa. Kero sa ba bini bina katal tinga ni bi kemuni bina kamal mo. No muni zingo mo tu ni to kere kere mal malumu me muni me wasenga na no muni tala noa na buku ni bisi nisi ni sa dizi pa kitengori mai Hamilton ka kito sa ba bini bina katiani na delin tebe ni bengra bini Pimen Fiji na buku ni sasanga ni bisi nisi pa tana kina na buvale ka kito sa lala mo tal tinga ni kirkira.
0: Naka,

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tomara tonu tengo makare a ke buni se na sere sadan ramante ni singa a va vini vena ke tikona ke vena ke niko vi ke mni kede na se se amati mai a ka barro amati ko mai en a sala ni kakamuraki en bio libo libo ni 531 pi a non da programa na lubiti na a pmn fiji se pa mana viti en bongi vena ke ni barombo ka niko a be pa ambulitike ni bi a na bu vale ni a pomani en bongi vena ka entai de un bule vena ka na vitamani vena ka vale una tala no ron ron vena ka de mi ron ozen bun vena ka nikua ve un bule tala na vekenda ana le viti na non de mitiko bulingo e nisland au terro na mesa sanga le buna sasanga da sasanga kina duin di na sasanga ya hindu ya la ko tiko kina non na iba ka sala vekenda en bun vena ka entai Ya, yeah, okay, lani, mada talaga ang gawin dambo, wakila to kikina ng batambata. Bata pa may mangrendo, wakila talaga ng batambata. Andan naman saan sa lako, jo, batambata. Chinga samba di semba di toso talemai eh ya okla ni lebu sarti kuna matakan ko kambu kambu tiko baka salati nga mabirto na tamba ni visa New Zealand police menda yan rabo tiko na nondan da ubi tosi aki eh nonda kauto li lengo ni sala webe ngo ni sala nda ndo ziziba na baka mimbi wikenda na wiki mu nimbeka se wikenda nanda u mimbi baka mataka na buku ni ngarabita baka zaka zaka ni sende u kambu kambu tu na vurvura me baka salati kitu nga tamba ni visa men dan do vivi ma lua da baka ngataka na zina ni kambu se na fog lights e chiko mana motoka kame da baka tulewa ndonu eh baka tulewa binaka o baka tulewa ndonu me binaka tiko no mu baka sama kuni zundu tiko nge on rebetiko se o rumbu chiko mai ambimbi mai vale rumbu to mai ndo baka na vivo sa ke zala e mo nge rebetiko patara ni pazela baka langa no mu tosu tosu na singa ya eh bota la kina na nomu me tikubi kuna yalo ni ndo wawa kena ndo buso tengo ni sala le bubi kena sando impatient sara hein de tukun mi vonumba la very impatient na nanta zundu tiku mai na vuno anda la komikina ga ndo kute ki kedi ngo beir na ndreba ndreba ngata ko suka za buka kina ndo no bos bukin ndo no bos eh yera baka sala tinga mai virtu na tamban ni visa ndua baka malua Nyo kila nyo nan repa baka mataka mo bimbi to tol bimbi uma ke sam bimbi me vale me sule tiku biko nanga ona moren ke baka ona ren to so malo sere ni adu ngani nanga ona ndon ndon mo tiku buki nai slow down and give yourself extra time ken ka rua na no mo mure tiku no mota kai liu leave extra space eh me kunyo bi wala kati se bi kambi kambi ti sar chiko na no mo ndrebe tiku yani ken ka tolu avoid using automatic settings mo no mo headlights okla ni lebu ndon ndo sa tava en ngoni sala ndo teni tiko non rock ni zina na automatic lights ndo ba kanga taka tiko ker ker tiko na tamba ni visa kunyo ba kanga taka ya ba kan bimbi ni ndizi bi tiko na buno kambu kambu turn them on manually but ken ken yo ti ti use fog lights when visibility is severely reduced eh na buno ne okilani kambu kambu si bi sara bi tiko na kambu me baka nga take na kena zina ko sa baro take tu ena no mutoli so ngani baka salme virtun tamba ni obisa be ke anda ena bongi bina ka ndai gori se text ko ai le busa rando text se so mi manda na ngiri na messenger ai me kuaya

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mana tau na marama ena sere marama di na sabo tingo weekenda e rosa nga bulu na miniti miti ni kando na kaloko na bongi vinaka endai bongi tiko ni barombuka babi ni vinaka tegi tika ni na nomuni veita koni ke na nomuni sema boli tiko mai ke na bata bata vinaka ngo en na bongi vinaka ni kua ia atos tiko na vivote ena sere na bongi vinaka endai ndo bulu vinaka na barongo tiko mai Napier Hawks Bay na bubale na ibakatawa wane bo kula tira rapi meleki ke na wu vale na zawa ni kawai ndo mbula vina kani taka ni toto kutiko na mbula toto kutiko na ngaravi tavi na wuku ni kena ngaravi na lutu wata na kena kena wu vale na mbongi vina kenda isenga ningu leza vi kimdo na barongo tiko mai I Wellington and bongi vena ka ni kua a bulu bulu ni ile sa tor na bulu bulu ni ise ile le and bongi vena ka ndai ke to sa lolo motiani na vingarabi na bongi vena ka ndai a be ke mni ke sa ra and bongi vena ka ni kua ndo mai pensi ni asi kona ve soli menomni na bongi vena ka ndai

0: PMN Fiji.
1: Io mili ki pi ropa, simi ropa ro. Pamaro te ke ndi tiko na serea na bebi ngona. Sta ko tamen ngone ni sa tini kanduan donu na kaloko. Wa kriti ko na vena numi na bebo tai. Na bani tali boni tali seva walu nan rau. Seva seva seva lima tolundua. Io ni mataka. Ayat ki nandona songo. Mi berto na leun lotu i Pitch Street na Balawa Day. Vi ke mni ke de na leni baba koso i Pitch Street go me wano ni mitiki na ni taltala rupe ni Balawa. O kila ni sana baba rautiko e na songo ni mataka tamai vilibe. Dumbule vinaka, tamai watisoni, tamai tumbuna, te vita nruli nruli ratu manasa ki rusi do nanumi tiko na sere tarapango sere ni wile dhavi na matabu wale na mere ato pule vina kame sake ki Charlotte na matabu wale na ndani lau do pule vina ka nubundaku ki Richelli Klani sa na babaraw tiko na nasongo lebungo ni mataka me nuni mutikina o itartala rupe ni Balawa. Ala Rogers, ndo mbule binaka. Serengo ndo nanumi tiko kina. Serke itartala rupe ni Balawa, daku iavea, menomu

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nā rāwa te kāranta mui chosa nei la te kau. And sere kei waini mbuka. And bongi vinaka in daisa si tingo vikenda na tini kandu ene tini na miniti. Ni mbole vinaka na sema tiko mai na bongi vinaka ni kua susa yango na tiko mbeka. Sote tiko baka viwe kani. Se sote tiko baka lao lao, laka laka bata. Se sote baka buli oti. Ni sema tiko mai na bongi vinaka in dai. Ni mbole vinaka. Ni mate vinaka mai. Sengo ni mbole dhabi ke muni na lube viti. Ni tiko wuli tingo na veya se ini sela indi na wukuni laka laka. And RSC. Ni mbole vinaka vinaka vale vana sema tiko mai en bom ibn nakai da bibam bulata na virtu i hamilton bana song song ni tamba ngone bana ko vale bana vizin go mi bana mate la la ni pmn angole ni na moni ma da saoti en na Aotearoa Fijian Youth Symposium to talk about in a bathing gomi can this is again a song na symposium and sing roa my Hamilton ukla ni visa na mada mingo akita no one somebody can ni na Hawks Bay and avuko ngani ken na vox so kumuni my son ni tukutuku so na vitamba and avuko ni Fijian Language Week na vika member leti kenta na ito kei baka mbimbi na nonda vo kanda na maro takatiko e na matei ni mazawa ni bula o katoba. Ana sere tarabango, ni sana numi sere tige nikina. Na dhorbo, kena ngone lea wana Fiji Society of Fiji Society Hamilton. Wikim dona tambangone ni bula vena. Kana sere ngodo sabo de tige nikina.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tutaka ba di wala na kenne andi tau.
2: Kasa le tinta le batonga.
1: Ya,
2: saya nga pun nomba labu. Yeah. Rosini Mavana, Rosini Lebukana.
1: Gori. Anta mon rauna abita manyum balik koroi bati ke iya tu mundu. Bata la kina na ando moe rong atal tinga kina ando moe. Vilya me tu itonga. En seri kiba nomba labu en bongi binaka. Ini tak nini tali tak tiko na pingarabi. En bongi binaka ni kuwa. Sa sibi tingo bikenda na sabi mama tingo bikenda na tini kandua. En bongi binaka endai.
2: Pinaka i Bundol Wetlands i Brisbane se i Brisbane se boleh pinaka ro wase mata wang gani sani ni pinaka bale wanando se mati komai na bimbong ni i warumbuka to man ti komai na na pata-pata pinaka ngoni pamana witi ndo nanumiti ko na sere tarawango
1: sini ya po tai sarabe maramata una sere ki no mala
2: iyo yes pinaka vale bu roba semada sini ngile dai pinaka mata bu pala mai new plymouth bule pinaka mata bu pala na kito Master Chuani Tawakitini kina nomini matabu pale i Mangri Bridge ni nomini tertinga na ser Taravango sing telanga ni ngleta berto na matabu pale na Tawakitini mai Glen Dina bule binaka tulia bule binaka matangali mere ser ngondo nomini tertinga kina Yanu boys Nongundina Okay, Natalie Rock and Rock.

0: Fiji.
1: Kolo ni mateni Singapore kei tā buena sere kei Katarina sabo tingo weekend e tini kawalo na miniti me tini karo kalo koe na mbongi pinaka e ndai wabini pinaka tiko wiki mnina sema tiko mai la vita koni pol tiko mai na pata pata pinaka ngoe na mbongi pinaka ni kua abalak sara tiko ni meidha pa na vengarabe na mbongi pinaka e ndai na sere tarabu ngango rosana numi tige ni kina o tamai mendi and bo ngi bnaka ni ko bata na kina be Isaac o klani tiko bol tingo ba ngande o Isaac ngol sar mai kandavu a bol bnaka Isaac sana no mitikani en ser tarabo ngo en bo ngi bnaka ndai a sanga ni ngol da bi iyo bita mai menti bat ki no mini a la la wani so sengo no bo ngi bnaka ndai do sana no mitikani en ser tarabo ngo en bo ngi bnaka ni ko sanga ni ngol da na bo bal na bingarabi mai wei mafa lewa ke le megi kertoni so soli o tulanga to bata Wilma Villa Ameramanga bata na kina vei Filippo en nambongi vina kendai ito mui seri serebi nungu ya leala menum duwa nambongi vina kendai nambongi vina kendai

0: PMN Rotuma.
1: E la posi mala he Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav von ni security website is bsa.govt.nz. Tini tini e kat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.